0: ngirimal yalla wa anhaakum mang len di téré an ittiba'il hawa bu len top banex alquran neena wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mam señ fallu ne bayi len top banex mam señ fallu ne faqad dalla pertna man ittaba'a ki top na hawaahu banexam ki top banexam de alkuna ndax mom danika top banex moy top xerem lolou moko waral wa amrukum ma ngeen di digal bi ta'jili tawbati kep ku ci defon musiba ngir recc wala ya ko teyon gawal tup ko kat sax passé gul dem ñaari waxtu ñewut gis nga doomu adam lu mu def ci ndombe donte dafa ray hamzata wala mu def lu tol nonu mën na tuub atank nekkul ci sukurat yalla nangul ko tuubam mën na tuub atank jant fenkewul fi ci saw jëm ci penku kon gaawelen ngeen tuub awa ñaar yoy du ñew gis nga nak su fekkene defuloko baye bede ak si ngay tuub al ana lañ lay wax qad asayta wa qad asayta min qabl kon lol la sharia di wax legi ngay tuub a lu teewon nga defon ko demb kon mam serigne fallu ne wa amrukum bi ta'jili tawbati qabla an yablugha lu njek di am al ajal muntaha gawal tuub awa sa fan jeex ku sa fan jeex sa tuub jeex kon gawlen tuub tuub len jëm tuubu ila allah qabla an tamutum mam serigne fallu ne wa alamu khamlen ya ibadallah yen jamu yalla an man zakara allah kutuduna yalla ci mbolo mi ci souf zakarahu allah yalla dina ko tuddu ci mbolo manek ci mbolo kawma te lolou moy al muqarrabina mam serign felleni wama tuqaddimu lolen joxe li anfusikum ñel yiw min khairin tajidu indallah kon lolet lo meuna def rek ci xetu yiw kon jappale len miskin yi ci magal bi jappale len ñi bëgg dem ci pass bi jappale len ci yere yi wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah jappale len doomu adamay ci lek a lek de ñam de yalla def ci wax lo xamantene alquran moko ñeeke wajtumuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran ñi nga xamé ñoy jël seen ñam diko joxé té loolu bokk na ci ponki magal yi nañuy koy def nonu xam nga lan la ci mujju fa waqahumullahu sarra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa sururan wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira koy joxé lam ñam yalla dina la fegal musiba yawmal qiyamati da nga waddo al-harir kabir al-janna lolu mo waral yonenti bi bu mu gadaye ñew mak madina baye ko mak la mu ñeek wax moy at'imu ta'ama wax jojum señ abdul qadir jailani ma koy firi ben tip bo xamantene jox nga ko miskin ni mu tollu moy tabaxal nga yalla junni jaka te yalla ne kuma tabaxal jaka bu tuti betolni tagu petax am nga kër ci aljanna kon nak alhamdullilah rabbil alamin kon mu ngi nonu sant len yalla wama tuqaddimu lelen jital li anfusikum min khairin tajiduhu indallah limi wax rek moy alakhirah limuy nangi moy bagage buñu jital yo kay dang koy jital awa ngay duggu alakhirah way su fekkene dem nga alakhirah na ñew wala yaangi ci sukurat na ñew dara dotul ñew dañ koy donu de suñ ko donné itam yalla nañ ci def lu bax wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah kon mam serigne fallu ne wahdaru wattulen ma lepp lo xamantene wahdaru ma danakum lepp lo xamantene de len di takal na ngeen ko bayyi kon wama zanakum hadihi fa innahu zamanun wa wahdaru ma zamanukum mam sen jamono ji tay nekut lumoy lututi ma zamanukum hadha fa innahu zamanun sen jamono ji a lima ci meuna wax den jamono la bo xamantene xalla newna lan mo new khayruhu li nga xamantene moy yiwam jamono joju ngeen nek xalla khayruhu wa kasura nek ngeen ci jamono jo xamantene kasura bal barina balahu ay balam kon na ngeen gor gorlu be aduna dulen nax amna ñu bari sax aduna nax na len ndax wastaghala demna be soxlo kullun minna kep kenn wala ñepp bok bi talabi dunya ko gis rek mu ngi xey ku xey rek boko sété mbiru adina la waye guddigi danika de don nelaw wa ghafala tekh sagan ñan ñoo sagan al ghafiluna way sagan yi anil mawti ki fatu mom kay suba ma def ne dewen ma def ne dewen jeg ma def ne te yo xamulone tay man nga tay nga dem al akhirah kon wa ghafala al ghafiluna anil mawti kon doomu adama fa salli salata muwaddi'in mam seigne fallune bo julle nanga fateliku de xamne bo julle tisbar awata kusan de mon la fa fek kon wa ghafala ghafiluna anil mawti la hawla det katan top yalla wala quwwata illa billahi luma ci yalla wa sara mujuna adinu dinu ghariban muy ajitu muranke kama kana kamu nek mubtada islam de dafa commencer on tumuranke ara ayta ladhi yanha abdan iza salla kom ci bu jek bo don julli dañ lay téré ngir tumuranke islam kon wala yusalluna illa fi shi'abi sayyid al haji malik ne tumuranke islam bobu demon na be bo bugge julli da ngay dem be ci alla ba nga nebutu fa surul lolu nga am fitna lolu moy tumuranke islam na commencer te mo ne delu sina tay amna ñu bari ñemetu ñu def sunna mu neme ñemetu ñu fessel sunna kon lolu badal islam ghariban fa sayaudu ghariban kama bada fa wa asafahu hey way mu ne sama metit yem na sama metit lu wahuma ko dama ko yem wa qillat hilatahu yem na sama new katan ngir ni ma nek jamu yalla fi yawmin ki bes bo xamantene tazharu fihi al fada'i bes bi nga xamantene yawma idin tuhaddisu akhbaraha lay wax bes bi nga xamantene moy yawmal qiyamati suuf si fokk mosa def lu bon suuf si taxaw diko répéter lo mosa def bindon nañ ko fo yi ñew tasaro ñepp gis ko ya jewon ñu feñal ko ya saccion ñuy lekk la ñu wekk la ko nga indi ko ñu ne ki mo saccion li lepp lo bon lu mo son def yowmal qiyamati boy wuyu yalla tabaaraku wa ta'ala te ñeppay dem denko indi kérok ñu ne waaji mo defon jombe bi wa mu ne kérok mam seigne fallu ne sama katan newna fa ngir katanu borom bi rek ka fay dem li moy toroxlu li moy nango nek jam moy fi yawmin tazharu fihi al fada'i wa tashhadu bis yawmal qiyam nak day sede fi ci mom al jawarihu comme suratu yasin tank ne ma def loxone ma lal bet ni may gis fo jëm yal nay lu bax bis bi nga xamantene doomu adama day ñew ci cër yi nan ko waaw yaangi ni di wax lo xamantene suma yalla lakke do mucc mune antaqana allah lolu sañu ko bañ yalla ñu wax lo dañuy wax de kon lolu moy na ngeen set bis yowmal qiyam bobu ngeen wattu ko jital lu bax ngir bes boba wa tashhadu alayna aljawar wal hakim ki nga xamne moy atte kero moy kan wallahu moy yalla tabaarak wa ta'ala moy yalla tabarak wa taala ci bes bobu moy yoma bo xamantene la yamliku nafsun wala la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah mam serigne fallu ne yawmal qiyamati yoma bobu la tamliku do mom nafsun ben bakkan li nafsin yal benen ba shay'an tous wal amru mirmi lillahi ñal yalla tabar ñal na yalla tabarak wa taala lolu mo ñew kon ne kenn ku ne set mam abdul ahad neena kenn ku ne da nga wet ak sa borom be yakane yow rek la yalla sak keneen amut ndax wetay ndax do fa gis keneen lolu la kilifa yi wax wa fil hadith hadith ñew na ne arbaun ñenti min shaqawati bokna ci mandargati bandargay texedi ñenti ku ko gis xamal ne war nga gaaw tuub xamne yaangi ci yoonu texedi jumudul ayni ñuy jang alquran do joy ñuy jang hadith do joy koku moy jumudul ayni ku ko gis ci sa bop war nga gaaw ne yalla yalla nang ma genné ci yoonu texedi ñaarel bi qaswatul qalbi do am yermade ci nit ni di lek di nan di faju di waddu faale wo ñi nga xamantene dañu tumuranke lol moy qaswatul qalbi ñewente wo ci mbinde fu yalla irhamu man fil ardi yarhamukum yarhamukum man fis sama ku yalla tek nat bobu di lek di nan di faju di bumbayu te danika sa xel nekkul ci ñi nga xamene amuñu lolou do len ci guest do len di ciompal sax do len ko ci defal kuko yalla def xamal ne sa xol mo melni xeer xeer sax moko tani wal hirs bok na itam ci li tax doomu adama di texe di al hirs modi lan modi xeer yo dal mbiru adina porosay rek watulul amal ak nak bari loyne mebet nangam ak nangam ñenti kuku gis sa bop boy bo tit xamne yaangi ci yoonu texedi gawal tub wagneku ñaan yalla mu defar la ñaan yalla mu defal la beut bo xamantene bu degge alquran day joy xol bo xamantene bu gisee kutu muranke day toy ak itam nga xer ci sa diine waye ko xamantene diinem yu ci yaq yoonam neeku adinam lu ci yaq musiba am kenn ku ne deg ko muy jambat lolu musiba la wa fihi aidan yalla tabarak wa taala ngene inna allaha naka yalla yabsutu moy talal yadahu lohom bi layli liyatuba musiun nahari yalla ngir beug jamam bi be taxna kep ko xamantene amna musiba bu mu def ci beccek bi su gudde yalla talal la loxone kay tuub manangul la inna allaha naka yalla yabsutu moy talal yadahu loxom ak no noko meuna tudde rek yadahu loxom budé katanam itam yadahu loxom bi lay likud ci guddi li yatuba ngir tuub musiun nahari ki nga xamantene mo def recc ci beccek bi wa yabsutu yalla moy talal yadahu lukhum bin nahari li yatuba musiu layli kamantene ci musiba yi rek la xiyon su ngon jote yalla ne ko tubal mu wara nak su tedde be guddii dal di japp julli ñaar rakka dal di jeggulu yalla tabaarak wa taala mu jeggal ko li gen ci jeggal yi moy du'aul istighfar moy du'a istighfar moy allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wala ngani astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilayhi waye nonu ngay def la jonne nañu seigne souayb bakke waw sartu tub moy lan sartu tub dal moy ku defone lu bon ngay tuub mu ngi mel ni koo xamantene dafa joggi woon xalu safara nga yëkkati tànk bi xam nga doo ko ca delloo maana koo xam ne doon dox ba mu yàgg pont ne ko dëj ba ca xolu tànk ba mu yëkkati ko deret ji sërëti xam nga dootu ko fa delloo mu ne kuy tuub itam noonu nga koy def waaye kuy tuub boo xamantene maanaam mooy day joggi pont mu ne dërëj ba ci xolu tànk ba yëkkatiwaat encore tegaat ko ci mu ne dërëj kooku amul xel mooy boo defee bàkkaar ba tuub ko bul ca dellu loolu mooy liya tuuba musiu leyli xata tat la sams kon yàlla guddi gi yépp mu ngi xaar jaam yi ngir ñu tuub waaye nag tuub toujours dañ koy nangu nii la ko yàlla di defee ba saa yoo xamante ne nag jant bi fenk na fii ci sow jëmpenku kudd tuubul woon yàlla dootu ko nangu walakum yaxfirallahu lana walakum yàl na yàlla jéggal ñu jéggal leen yéen ñépp amin ya rabbal alamin maam sëñ Fallu noonu boo ko doon tënk daal da ngay wax yàlla ne lu ngeen def ci lu baax di ngeen ko fekk ci bàmmeel yi te yàlla bàyyi leen jamono jii nga xamante ne seen jamono jii de yàqu na te yàquwul nit ñi ñoo yàqu jamono jii yiw yi tuuti na jamono jii musiba yi bari na bii jamono ku xëy rek mu ngi ci mbiru àddina bàyyi nañu mbiru àllaaxira jamono yi ñoo am nañu sàggan yaakaar ne sax dee amut suba ma def lee déwén ma def lee déwén jéeg ma def lee jamono jii ñu nekk islaam tumuranke na mel nan ne ko mu commencé ndax léeg-léeg nga bëgg a jaamu yàlla sax doo ko ñeme ndax da nga koy nëbb ndax am nañu la koy tere bés na ngeen xam ne bés bi nga xamante ne te ñuy feeñal bàkkaar ya cër yi di seede ci lépp loo xamante ne doomu aadama defoon na ko bés boobu dee sama kattan néew na fa ndax màggaayu borom bi tabaraka wa taala hadis nee na ñeent yi ku ko gis ci bopp ñeent yi ku ci bokk gaawal génn suñu tuddee alquran doo jooy bu ñu waxee hadis doo jooy xamal sa xol sa bët dafa wow koo xamante ne boo gisee miskin ku amul te nga am sa xel sax du nekk ci moom sa yow sa xol dafa wow koo xam dafay xër dem ci àddina rek naan suba ma def nangam di mébét rek yii daal ñeent yi moom xamal ne texee di ku texee di rek la ko moo ciy jaar yàlla nag tabaraka wa taala mu ngi bëgg jaamam di tuub bu tuubee mu nangul ko tuub ba tax na guddi gu ne mu tàllal la loxo ne la yow mi defoon bàkkaar ci bëccëg bi tuubal ma nangul la su fekkente ne bëccëg ñëw itam mu tàllal loxo ne yow mi defoon ci guddi gi bàkkaar tuubal waaye tuub nag nii la koy continuer ba ñu tëj buntu tuub te loolu mooy jant bi fenke ki sow jëmpenku yal na yàlla jéggal leen jéggal ñu kon maam sëñ Fallu ñëw na nag ci xutba bi xutba bi nag moom doy na waar Fallu Galas Mbaye Mbène nee na alhamdulillahi firi woon nañ ko alhamdu mboolem canti lillahi aji sax la ñeel yàlla yàlla mooy kan mu ne dil fadli mooy borom ngeneel yi al aamir yàlla mooy aji dundal mooy kuy dund nga mooy al hayyu mooy al aamir ki nga xamante ne mooy dundal ku dund yàlla moo lay dundal ku faatu itam yàlla moo lay faat wal adli yàlla rek mooy maandu azahir boo xamante ne maandu bu ne dàng maandu bi yàlla dana dàng yàlla mooy zisat wi yàlla mooy borom kattan laajal namruut ba mu bewee yàlla am kattan alak ko laajal firaawna ba mu bewee yàlla moo ko halak yàlla mooy zissat wi alqahir yalla moy qahir yalla mo not ci jami ndeysan wi ngay xamne yalla mo not jamam yi mbeur mi fu musa dekk yalla yalla def lay bolé lu gëna soufé ci mbinde fami ñom ñolay rey namrut li ko rey du lenn lu moy yo abu jahlin mi don mbeur mbeur lu ko rey ay xélé firawna lu ko rey ndox da ngay sét rek lu mel non yalla moy al qahir yalla moy al af yalla moy borom njegal asatir yalla moy sutural kon yalla neena na ngeen suturalante man satara musliman satara allah lahu fi dunya wal akhirah yonent bi moko wax set ko ci tere bu tuddu 40 hadith de len di suturan sutura dafa bax ndax itam ko xamene suturan nga sa mbok julit def na ñaawteef ya ci tek beut mbindef yi teguñ ci beut rek nopi ko bul ko wax suko defé say ñaawteef yépp yalla sutural lako djéggal lako lolu moy man satara musliman satara allah lahu fi dunya waye dem nañ ci bi jikko bu bon na nga am décalé bu bon bo xamantene bo defé lu bax mu dal koy neub bo defé lu bon mu dal koy siwal koku moy nit ki nga xamantene mo gëna yees koku mo top ci shaytané koku la yent bi don wax né yalna ma yalla musal ci shaytané mais yalna ma yalla musal ci jaru suu'i décalé bu bon bi nga xamantene in ra'a khayran satarahu wa in ra'a sharran azaahu té lolu yaatu na ci ñepp la amna ci peuple bi amna ci politiciens yi ko xamantene bu defé lu bax nga dal koy neub waye bo bu defé lu bon nga dal koy wéjé nga yaakar ne yaangi ci dara te fekk ya top ci seytane ndax yonenti bi mo muslu ci yow ngir sa bonay kon de len di suturalante so gisé sa mbokk julit def lu bon nga tek ci sa beut fexel be sutural ko yow mi def lu bon itam fexel be sutural sa bop bul xey diko wax yalla nak te sutura nak moy mbir mi yalla yalla may ñu sutura sayyid al hajj malik wax nako yalla yalla sutural usurna bi sitrikal jamil fi din wa dunya bila tafsir mam serigne fallu ne ashhadu ma ngi sédé an la ilaha amul kenn ku ñuy jaamu ci deug ku dul yalla wahdahu mom dong la sharika lahu det bokale wa ashhadu ma ngi sédé anna sayyidana nak suñu sang muhammadan muhammad abduhu jamam yabna adama mam serigne fay nuyé fallu galasn bayu mbeen neena yabna adama yow doomu adama mahlan ndankal mahlan tension attention wayhaka mahlan mahlan wayhaka attention attention torox nga fo jëm toskane nga fama hadhihi alghafla lan moy tagante bi nga xamantene ci nga nek fama hadhihi alghaflatu wal kasalan taye bi nga xamantene di tedd be fajar jot nga deg hayya as-sala ala as-salati nga tedd banku ci sa mbag te do dem jakaja yow ko jigentem nga tedd melni waxuñu la jogal julli ci kër gi yow ya sagan li moy sagan kon doomu adama lu mu def be deg Allahu akbar ci fajar warna bayyi lamuy def dem jaamu yalla xamne li tax mu ñew fi jaamu yalla la du tagen tedd so bëgge tedd rek bammel yaangi ñew yang ñu lay xaar yabna adama mahlan mahlan wayhaka ma hadhihi alghaflat wal kasalan a yow do ma dama sagan nga agharaka khana def la wor al ihmal nenal bi ngay nenal ak lan wal amal ak mebet yi ngay mebet ajaratu abijay Alhaji Ndiaye ca Mbacke mebet ak yaakar du ben yaakar da ngay bey be pare yaakara goop mebet nak da nga dul def dara yaakara goop kon amal moy defo dara di yaakar ay yiw raja nak da ngay jaar fi la yalla jaar lo nga def li nga wara def li yaakar yalla sotil ko te mon nga ko def itam du soti kon adina worna la ndax neenal nga say farata neenal nga say sunna say mandub defo ci dara di nan nak dina am li ak li yow ya woru moy gharraka al ihmal wal a'mal talama ay khazaka barina lumu la yehon ad dahru jamono ji yena la ana say way jur sul nga len ana say morom yang len di sul ana say rak ana say dom ñep yang len di sul te xam nga fañu jëm la len yobbu du la bayyi yo kay adina la yena la talama e kazaka dahru ndeysan malakul mautu ba mu ñewé ci waaji ne ko dang ma bette mu ne ko dedet musuma la bette ana sa way jur bu gor mu ne mako sul mu ne ko kérok la la taggu ana sa way bu jigen ah mu ne fatuna noko def sul mu ne xamone ya ci top ana sa xarit diw ana sa dom diw kon gawal way duma la bahal de da ngay dem tay kon talama ay qazaka dahru fata na asta ko xamanteni adina def ko yé nak muy gementu di nelew nelewlu fatana asta eske li moy luga kon talama ay kazaka dahru fatana asta ngay nelew nelewlu te nelewo wajaba wajadabak xeccion na la jazbu al wazu waratiya fataqa asta nga daldi tayi taye tayelu ko xamantene mën na xey do ñaari kilomètre fukki kilomètre te sawar waye nak fajar mu julli ñaari rak problème la xam nga ki boko sété seytane gonk nako gonk mom ñi xam wolof ñokoy xam moy war mbam te danika la ha boko lolou moy dang ko gonk ma seytane def ko man dal wajazabaka alwazu fataqa asta kon wazakkaraka almaut wazakkaraka mola fatiliku almaut de ne say do fi dess ligeyal ku jef lu bax lu mu tuti tuti gis ko way nak lu mu bon bon nga gis ko wazakara fatana sayta nga daldi fatiliku ne melni deggo lolou musiba la wajallat lakal ibaru watajallat feñna laka ñelal ibaru warate fata amayta nga daldi lan nga daldi silma khalu ne gisoko wa hashasa lerna laka ñel al haqu degg nga def lan fata maraita nga daldi werante te xam nga werante toujours moy juhudul haqi ba'da zuhurihi ni la ko risala waxe werante moy gannaaw ba leer ñewé li la mas'ala bi di firi nga re waye koku moy werante waye na wa amkanaka jappandi won na ci yow antu wasiya nga financer sa alal ci miskini fama wasaita te defulo lolou bede ñewna yank fi bayyi kon di ng ko reccu de lolou la waji wax ki suratul munafiqun dafa saganon gennewul asaka saganul demul makka be de ñew nak munewe yalla muñal ma rek ma aj ben yon ci aj makka ma dal di genn asaka ñu ne ka dedet passé na mom kay loy def gawal bala fan yi jeex bu fan yi jeexé lo ñaan itam duñ la ko may wa amal himamu ndal de fami adu ko moy sarandiw bes dana ñew ñu waqisul mono ci dara kon fama idadu ka yow suñ la waqé sul lan nga fay fekki lo jitalon mam serigne fallu waxna de mam seru wabil masibi inzaruko ndawal de bi te kep ku dunduna be am be jaw xamal ne ndawal de mu ngi nonu lan na wajal bu mala bet wabil masibi ci bid jaw inzaruko ci se warate nek yo fama azaruka lan moy say ngant ngay wer di cetang cetangi bañ di jaamu yalla wa fil lahdi maqiluka en tout cas bameng lay lay xaar ngir nga tedd fa nelaw ngir nga tedd fa kon fama qiluka kon ndem yow ay ati at dang koy tedd te do jog lutax do jog fi jaamu yalla avant ngay tedd wa fil lahdi ci bamel maqiluka sulsa tedd fama qiluka lan moy say nelaw gudeek beccik fi moy nelaw beccik waylallahi masiruka ci yalla nga jëm do fi dess kon fama nasiruka kan mo lay jappale kan mo lay dimbalé yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ko yaakar kérok bopam latal ana imun anta wa yow mom da ngay nelaw am ghafilun wala da nga saggan aw majnunun wala da nga dof fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun seigne fallu ne yow ya yow yaay kutus yow mi melni qala alayhi salatu wassalam kul ummati yadkhuluna aljanna illa man aba ñeppay duggu aljanna lu moy ku bañ qila man yaba yonent bi kan moy baña dem aljanna mune faman atani kuma top ci samay ndigal bayi samay téré dakhal aljanna waman asani kuma moy nak faqad aba ilamu ayyuha an-nas anna allah tabaaraka wa ta'ala amara digal ne bi amrin bada bihi bi nafsihi yalla de bamuy digle julli ci yorenti bi moko njeke malaakai top le top ca munelen yen doomu adama topat len ci kon bada kumase bi nafsihi wa sanna mu ñaarel bi malaikatihi ca malaakaya malaakai nga xamene ñu sel lañu fa qala yalla waxna ولم يزل ولم يزل عالما يالا مغي واخ وتنبيها دي نيي لكم نيلن وتعليما وتشريعا يالا وتكريما يالا نينا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله نك يالا وملائكته اك ملائكام يصلون نيغي جولي جمله باستمرار لا على النبي كيوننت بي يا ايها الذين امنوا كون يين ني گم يالا sallu julinen alayhi ki mom wa sallim ngeen selmal tasliman ay selmal kon ni dal kon tabarakallah rabbil alamin ki la julli ci yonent bi salatu ibrahim yo yalla na nga julli ci muhammad ak ñoo muhammad nga yere muhammad ak ñoo muhammad nga barkel comme ni ngi ko defé ci ibrahim ak ñoo ibrahim yo dal kuñu sante nga ku yeyo cyante nga yo yalla naga geureum ñi nga xamantene ñu khulafa rashidun yo yalla naga geureum mbollem sahaba yi ajma'ina ak tabi'ina yi ak ñeleen top yo yalla yalla nga di def ñuy rafetal top leen be yowmal qiyamati yalla bul ñu def mukk ñu am bañeel ak lan ak xiss xol ki sahaba yi nga xamanteni ñoo jikko iman yo yalla aji yereme nga yo yalla aji jéggalé nga yo yalla yalla nga défar suñu jitu réew lu toll ni lañ am ci waxtu di len sante di len gërem ci and bi ngeen and ak Radio Sénégal International di ñaanal suñu njiit suñu chef ki di Adiaratou Yolane yalla ko yalla defal tawfik ak taysir ak mbollem ko xamantene yaangi fi ci radio bi di technicien yalla ko yalla def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: musique sport info culture société économie éducation
2: Radio Sénégal International tout le monde se retrouve

0: parrain Moussa Jafay Joseph John ñom ñep ñu ñu ak wa rédaction allô
1: assalamu alaykum
0: malikum salam trop fay woté ku bax ki
1: jay jam alhamdullah
0: alhamdullah
1: ay tudu daoud saoudi woté luga
0: daoud saoud naka wa luga bismillah
1: ñi ngi jam ba
0: ati bismillah no la deug ci tembi
1: waaw tembi de li ma ci bëggoon wax moy né suñu njir yi seen problème moy né seen wax waxe def upp quoi parce que jamaay limu bu dakete election waxu ni ba muy faru nete bu yegge dina dak election la lay dak election nañ ko def rek kep ku mun sa morom dama rek la ci xalaat man benen bi ci tek moy birum tass assemblée nationale man bam sañu ni bañ ko ton parce que
0: non non xolal ko wuy ma bobu du temu tay bi tass assemblée bi waxu ñu ci loss election rek nañ jëm wa election rek ciowali wa tassu assemblée bi ñeu gënu ci débat bob
1: waruñ tak ben election dañ ko wara organiser rek période duñ ko jappo
0: da alhamdullilah
1: waaw su ko défé électeur yi tan kenn ku né dal li ci ling ci am nga dal ko
0: dëgël Sénégal waaw
1: waaw lool mo guin quoi parce que Sénégal mom si lañ ko fek si lañ koy bëj diñu war rafetal ñom ñep mo xam nga nek ci bu baar wala nga nek ci opposo
0: jërëjëf
1: comme ñi fi jitt niñ defoon rek lool mo baax
0: jërëjëf Daoud Sow di walu lepp di len nuy jaajeuf bax tamit auditeur di len gërëm di len sant bu baakha baax nan ka rafetal rek ku mën sa morom duma lool la ñepp wax kon nak 88 628 113 46 bu dé bitim rew 00221 33 920 04 21 92.5 forum sur l'actualité tembi moy wal élection yi nga xamné tamit moy ciow fi ñu tollu dañ koy daq wala duñ ko daq lu sey sen jangat malikum salam tour bak fay woté ku bax ki allô ak ko dem na

0: bi tombi won ak Musa alayhi salam ti Allah labla won ko ci bahrul ahmar ci geju mer rouge bahrul ahmar bahrul qalzum fala labe won mom kan mom fir'auna kon yalla nañ yekne mo yalla ñu wétal ko kañ ko bakko ko fuñu tollu buñuy ñaan ñaan talal ko gëm ko mom yalla waye ñun gëm nañ yalla waye wolu wuñ ko waye gëmal yalla nak ba paré nga wolu ko jox ko sa bop mom mi nga xamantina mo la téyé won bi nga nekké ci sa biiru yaay nga nekkon man niyu wal buti ku nek lumbu deret wal buti ku nek morsu yap mu créé la ci benn mbuus ci benn biir nga nek fa ba mu wol ruh ci yow ki la jëlé ci man niyu def la nit xam nga ni bu la waxé dana la dekkal ëlëk war nga ko gëm waye tam war nañu gëm ni mbir yépp mu ngi ci loxo yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala kon mbokki wétal suñu borom tawhid lañ leen dikkulon tay ni ngeen andon ak seen waxtaanu fajar seen mbokk oustad job kayel lepp lu ci rafet ci yalla la lepp lu ci nek ay njumte ci ki wax la nit mom yalla moko moñal ak njumte kon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bismillahir rahmanir rahim
2: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا برب

0: wala taxawal ak commission d'enquête parlementaire bu jëm ci programme bi di un étudiant un ordinateur lolo tax yegle kay bi di walf quotidien fossel ci xetam ne sonko baye gul jomay ak abdourahmane diouf ba legui yegle kay sud quotidien diko ci felu ne assemblée nationale mu ngi ubi wat ay dossier yu sensible arona diouf borom kinyabour
1: jerejeuf dominique tay nak tia
0: tay ñu ngi ñëw wa jassap
1: jassap waaw céline noël diouf mo nek ci manetti tay
0: di nuyu wa badiana xam nga deku kal
1: tierno
0: tierno souleyman diallo
1: boss
0: waaw di nuyu wa rufisque wa kolobane
1: évidemment
0: wa ak wa malika
1: malika
0: di nuyu wa ndondol
1: Wanjeman
0: wa ngoxoy
1: tay ma ngi won demb ma ngi won département bour
0: wa
1: mais tay damay ñew ci côté ties bi xel day dem ci wa kissane kissane wa mbomboy wa sangé
0: wa
1: sangé nak xam nga
0: wa ñu ngi nuyu wa ndo bentalen
1: ñu bentale wa bu len fatte
0: dikoy nan jour du mois
1: jour du mois 3 papa maling dag mu ngi ñew ak tableau nak tay ji merci beaucoup Dominique Camant di nga delsi yatal lolu nak 7h55 litiyene kay ci wolof la talolu 7h25 ci France et Radio Sénégal Salam Sénégal 6h passé de 14 minutes

0: ASR.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أجا الله يكرم.
2: ماجي لي نيو.
3: Altenechi ba aljuma 8h30 jap 9h ci suba ci wotelen ci 88 628 73 46 pour ni wote Senegal 00 221 920 04 21 pour ni wote Bitireo. Allo Senegal sen yite yite Radio Senegal.
2: Jerjef Céline Noël Diop mbok ñi ngi leen di nuyu benen yoon di leen jaajeufal niki non di leen ziar ci aljuma si am mbekté daldi ñëwaat fegok yeen ngir nak ñu waxtani ponk bu mujju nak ci Salam Sénégal mu nek Allo Sénégal bi nga xamné ni seen émission la tay ji ñoo amon mbekté dal nak Papa Mamadou Touré mi nga xamné économiste la xam xamam match ci walum nak kom nek expert maritime tay ji Ramatoulay Sarr ak Arno Diouf dalalon ko ñu am mbekté deug deug daldi kay tewlu ñu waxtane li nga xamé ni dafa daldi doon nak soxla ngir ñu daldi kay waxtane gindi ci askan wi deug deug mu doon li nga xamé ni dal ciopité bi ñu daldi nak bëgg ak doxine bu bess dem ci li nga xamné mom moy sukkalikom gogé nak jaarale ko taral wala yañal sax suñu rew way nak jaarale ko ci li nga xamé ni mom moy bor ak banque mondiale convention di ay jëflante tax bañu xatim ay djego yi nga xamé ni ci xayma ko par dugal nañ ci lu bari bari ngir nak danaka ni témé ci ay milliards ngir dadi nak sukkali ko am waye soppi xar kanamu rew mi doxalin bu bes gannaaw nak ba ay njambat wala sa ay njangat jëm ci li nga xamé ni mom moy walum kom bu neurmelu walum kom bu deltu ginaaw walum kom bi nga xamé doxalin bi menes nañ ka tamit waxtane tax nak ba ñu jublu ci tank yoyé ndax nak bor bobé dina tax liñu bëgg diko daldi nak sabablu mëna antu lolu yalla lay neex mu daldi antu dañuy ñaan yalla tamit mu daldi antu ndax bébé ju rafet lañ ci daldi am bor bobé lan la mëna jural tamit Sénégal ci walum disay ci walum bor yi nga xamé ni ñing koy daldi nak téglé ak yeen galankor la mëna indi mu daldi kay faram faacé ci waxtaan gi dégg ngeen ko ak yeneen ak yeneen yi nga xamé ni période yi ñu daldi nek mu nek ay jafé jafé yi nga xamé tay ci élément premier ministre élément jorine bi aduna ci jëmin ci jafé jafé ak ndol gi nga xamé ni wala sax ñak jotté ci karangé ci walum dundu gi département yi di dundé bëgg nak ñu soppi doxalin ci fann wi ni mel lepp rek mu daldi kay doxine ci li nga xamé ni moy waxtaan bi kon ñoko tewlondo du ñak am ku nek ci buumu joko bi dañ koy daldi nak may nopp rek tewlu ko mbokk bi ñi ngi lay nuyu la dalal ci Allo Sénégal
4: assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: djagu deysan
2: na ngi lay nuyu
4: aljuma mubarak
2: djerejef aljuma mubarak
4: yalla yalla nangul ñi ñepp bu mu doon suñu mujjub aljuma
2: allahumma amin
4: bark yenen tabi sallallahu alayhi wasallam
2: amin amin
4: di ñaanal jamm wa salam Sénégal yépp pour ramatoulay sarak gan bu baax bobu jaar fuf
2: ñu
4: bokku ko ay rasoulallah ni yaay nak ci rajo bi yépp def allah ni ma dugg bu ci ñay ak goor ablaye mbuk ci sa toon fek ma babu gamal sar ñun allah ka yobalu bu gu so ñom ñepp yalla yalla defal li jamm ablaye djou ci ñaa ci ni soxna soxna ulé gis nga walu kom bi ñermel mom man mom sama gis dal ci net ak yi dal yi romb dal mom ci Sénégal mi té mos ni né té mo lolo tax autorité bi ñu wara def pour jappal population yi nañ ko def ndax équipe la soxna top ndax heure bi boko lé légui jur gi mom wax de gal mo ngi commencé ñu dig ñax lu bu baax waye ay doom adamay mom amatu ñu dara tax liñu denc won yépp jeex ndax boko lé comme dekk Souleyman ba di fotu boko lé légui ñu ngi ci diggu waji ñorel ak yoy ñu jor ci en tol kam bu dey kat bu dey bu ba sa tol mu ngi bëgg ñu ñor li kam kan jiw amatu dara def indi won ni nek ci tol bu tay wa ñu ñen kam ay dey kat la ñu ñen kam di dey kat la ñu di ay suñu gert mu ngi tor lok ay tour tour ak ñabi gëj tol lok la wax yoy kam bu ñu tam amatu ñu dara lolo tax lu man diri la bi man dama degg sax ñu genné man di wax di jël contact nak way dama ko xaw kep dax boko le population Sénégal 64% yépp ay baykat lañ lolu boko seddelé dana

fatte bi nga fatte won sama njangale bi ma xna le del def ni bul def ni del wax li bul wax li de jaar fi bul jaar fi tere bi neena la defel ni bul defé ni yow nga tej tere bi rek di top sa bakkan rek di teli teli dem nangwo xol tere bi nangwo deglu tere nangwo nité nit sa dund gi ci tere yalla yalla yoto mi nga faté won sama tere bi nangwo ko xol na yow tam tay ji nono tax na nga gëmmé won baña xol tere bi motax tay nga juddu nga dékki gumba wara jégi sirat na nga ko faté won bay tere bi do ko xol do ci nité sa dund non la lay sétane yow tam ka zalika yawmatun sa ah xam nga situation bobu ken mënu ko yéné nit ah doon yéné wuñ ko ken motax won ginnaw téré yalla bi ah ak wuté ñangalem téré bi woor wa di jëf jo xamni ni rek amo ci benn tektal ci yalla amo ci benn tektal ci diiné loolu da ngay def ñoko gisé ni rek do xol waxi yalla nekul yalla mo lay wax defal nga def moy wax bayil nga bay loolu yaay xol rek lo bëgg def def lo bëgg te def do ko def ay do wuu allahu akbar worul de worul de li de la yalla dencel ñoon yalla nañu ump nak motax nak nit ku nek na xol bopam bu baxa bax ah bu nangote def dara dudul bala nga koy def xolal ndax yalla gëreem na ko nga def ko bu nopp defé ko nim ko gëreeme lu mu gëreemul bu ko def diiné compliqué wul diiné compliqué wul vraiment wa bo xolé doomi adama yi dañuy dem ba melni ku fatte li tax yalla andi len fi quoi ah day fatte ni yalla dañu indi spécialement rek pour ñu nek ci service yalla yalla doyewuñ dara yalla soxlawul ku ko dundal soxlawul ku lu mu lek soxlawul lu mu nan soxlu du sunu morom sunu borom la indi nañ fi wax nañ li la lay doye nekkal ci lolu loy wut ci leneen bo cay nekkit nekk ca namu ko gërëmé ni mu ko bëggee noonu nga jaar foofu jaaree fa ni mu ko bëggee nga dajeeg yàlla mu kontaan ci yow gërëm la waaye saay woo fi nekkee noo xam ni nii nekkin woo xam ni nii buñ la laajee lii nii foo ko teg nga ŋaang waaw li nga jëf nii wala li ngay wax nii wala ni ngay defe nii yow foo ko jële munoo teg benn baaraam ne fii la ko yàlla waxee moo tax ma def ko munoo teg benn baaraam fenn ne ki yàlla yónni woon moo ko jàngale moo ko defe nii moo tax ma def ko nii loolu waa foo ko teg nga ne ci sa bakkan rek ah non loolu wóoru sëñ bi waay deme bakkan wóoru bakkan moom wóorul de boo tax yenn saa yi nga gis boo duggee ci réseaux sociaux yi da ngay gis laay da yoo xam dañ koy def ci turu diine quoi ah ci turu diine lañ koy def alors que diine vraiment doo gis fenn fu diine waxee loolu léegi gaay ay fecceeg ah ay wayeeg ay tëgg sabar ak dini ju xumb yoo xam ni kenn xamalum doon pecc mi léegi yenn saay sax da nga gis yoo xam ne ni sëriñ bi day toog ni waa ji taali mais yéen parfois da ngay ubbi da ngay tiit sax waa ji day jóge fële kërë ñëw ba tiim sëriñ bi fu mu toog daal di tëy subhanallah daal di sukk ñee ngay tëb di kii.

0: bum fa am ngir lan li taifin ngir ñukoy tawaf si ah bu do julli farata de tawaf mo fa uppu yol yalla tawaf la ñeeku tuddu al qa'imin ak ñafa dekk muqimin ñafa dekk war ruka'i sujudi ak ñi julli dafa jël ponki julli yi ci upp importance tuddé ko julli xam nga war ruka'i sujudi ruko ak sujud ci arkanu salat la bok imam julli bo ruko yaxuna
1: oui
0: so baye sujud yaxuna
1: dañu wax sa rak bi mi ngi faso
0: mo ngi faso ci ruko bi
1: c'est ça
0: ko bu ñew fekk imam ruko ogul nga kabar and ak mom ngeen ruko wala mu ruko te sigegul nga kabar fekki ko bok nga ci rakka bi
1: inshallah
0: mais bu sigé bokoto legui nak yalla xol ponk yi ëpp importance ci julli mo tuddé ko julli kon ibrahim kaaba gi loolu lañ fay def tawaf yaangi deg qa'imin ñu ne amna yo xam dañuy taxaw di yëgeeli seen loxo di jamu yalla wa ruku'i sujudi ak ñi nga xam ne dañuy ruku ak di sujud ak di julli
1: mais même parfois li taifina moy tawaf bi di nga wër nga xamanteni lu yeme la mais dañ wax ni islam très tôt dañ doon ay ñu jamu xërem légi ki nga xamanteni comprendre lu gis ay nit di wër xel bi wala di wër kaaba gi lolu ban explication
0: wa amna ko poser won question bobu né mom dafa gis né islam dafa téré jamu xërem té bo démé makka hajarul aswad bek ay xër rek lañuy dem imam bo démé ci jamra bi ay xër lak bo démé muna wala nga dem arafat ci ay xër lañuy top
1: safak marwa
0: ay montagne la kaaba gi bo démé maqamu ibrahim mais il fofu jamu ñu yoyu jamu fofu ci sha'iri la bok mansak la mansakan te sar bi dana ko wax li kulli ummatin ja'alna mansakan la yalla wax xet wu nek borom diina ju nek defal na len eubrep bo xamne fa lañuy jamo yalla
1: e symbole la
0: kon ñun suñu tawaf kaaba gi lañuy tawaf mais yalla moñu ko digal li taifin ñuy tawaf hajarul aswad dañ koy fon umar ibn al khattab bim ñewé diko fon dafa xeer bi suma gisul rasulullah dila fon duma la fon parce que xamna ne xeer nga rek do lor do jeriñ mais comme ko yonent bi def nako dang koy appliquer ah comme niko yonent bi defewon da ngay def comme yow da ngay def sunna mais jamu ñu xeer yoyu ndax yalla lañuy jamu ci fal ya'budu rabb hadha albayt
1: alquran wax c'est très clair machallah
0: da ngay jamu borom neeg bi jamu neeg bi kon fi tam bu yi tawaf imam tawaf yalla mo ñuko sant ñukoy def neeg bi nak yalla moko symboliser moy symboliser tawhid ak bërepp bi ti dina ko wax bërepp dafa am solo bërepp islam dafa am bërepp kaaba gi yalla daf ko jeglel ñaari xéetu yalla ñaari xéetu jamo yalla yo xamné imam ci kaaba gi rek ko mëna def wa moy tawaf
1: manam tawaf ci islam amul benen batima
0: amul benen bërepp bu ñuy jamo tawaf lul kaaba gi
1: manam jël batima wër ko
0: dédé
1: ci islam
0: ci kaaba gi rek la am ci islam gis na nak fi ci sénégal ñu samp seeni kaaba di tawaf fi ci sénégal
1: xana bu dañ jangalé
0: amna ko bako yonné nan man ni manako amé fi sénégal la señji nenañ diiné jifene néwul fen mais wax nañ deug parce que fi ngay gissé lo gissoul fen saway
1: OK mais xana téggil lan ka kuy jangalé quand même
0: oui
1: mané kuy jangalé téggil lan lako
0: waw
1: manam président ngay jangalé ñuy tawafé
0: nga créé ci lolu ñi di formation def nako ba son
1: OK
0: ñi di formation oudjaji da nga len dañuy def genre kaaba mu jassam
1: ah
0: légui nak da ngay jangalé ñi dañu samp sen kaaba ci senu noxu imam di wote sen ajma kak sen tawaf fi ci senegal
1: xana bu ñuy julli fa lañ jublu
0: defena senegal yeb gis nañ ko
1: OK
0: legi na kaaba gi tawaf kaaba gi yalla daf ko jagle ñaari xetu jaamu yalla yo xamne ci kaaba gi rek la mëna nek
1: benn moy tawaf
0: dañ nan at-tawafu indahu wa salatu ilayhi
1: manam
0: tawaf ci kaaba gi rek ngoko mëna defé moy soy julle ak fo mën tane ci ngay jublu moy ñaari xetu jaamu yalla
1: ak quelque soit alpha
0: oui
1: julli foga meuna julle
0: ci kosouf ak fo man te julle ci kosouf
1: fok sa direction
0: ila al kaaba
1: OK
0: so fa demé itam at tawaf indehu fo fa re ngay tawafé
1: te sens contraire aiguille montre la
0: oui tawaf indehu wa salatu ilayhi ci kaaba rek la amul fenen
1: kon tawaf jamu yalla
0: la yalla ko santane malaika ñoo jëk tawaf kaaba gi ko yalla mo len ko wax sunu mam adam tawaf ko kon gis nga dang koy tawaf juroom jaar yoon
1: machallah
0: kon yalla bimne ibrahim bim ko wone ibrahim bam gis ko daf ko digal mu tabakh kaaba gi lan motax makoy tabakh an la tushrik bi shay'an degulo bul ma bokale fi ak ken yow ibrahim muy semole sa tawhid ibnihi li bismi wahdi tabakh ko ci sama tour man kesse wa tahir bay

0: tiyete nga labalit sama nek setal ko melal andjaz wal awsakh ak shirku hmm l'état est fin pour ñukoy tawaf al qa'imin mo ne nek muqimin qa'imin moy ñi taxaw wa ruk'i sujud ak ñi julli biko ibrahim defé ba paré tabax ko imam toj kërëm yeg lepp ci jëmono yonent yalla noxon bam dess kaaba gi mom kenn kessé yalla nek da ko noddal ibrahim noddal haa xam nga kaaba gi ben bilal la am moy ibrahim ben nodd lañ nodd noddatuñ bokul ak julli julli mom chaque heure nga dégg jakay nodd mais kaaba gi ben bilal la am ben nodd lañ nodd moy nodd sunu mam ibrahim kérok bam noddé ba légui kenn noddutul té imam ba légui heure bu joté ni ñangi dem
1: ah ok mom appel bi mu def moy appel solennel bi
0: appel solennel bu mu def
1: ben yon la ko def
0: ben yon la ko def yalla ko ko sante bim tabaxé ba paré nettoyer ko lepp def nako nak wa asin fi nasibil hajj
1: anam ben bana annonce def
0: ben bana annonce la def
1: defatuko
0: deful
1: campagne
0: dédé deful campagne
1: na ñaar passage
0: biko yalla ne ko noddal def nako man sama bat muntu yegg fenn
1: ndeysan
0: yalla ne ko non demal waxal rek man may jotali ñepp man yalla
1: ya defal sa béa rek
0: defal sa béa rek
1: mais division man la
0: division bi man yalla
1: Allahu akbar ci yalla
0: mo taxaw ci jabalu abi qubays Ibrahim. Ya Yohannas, ya Yohannas la wax. Waxul ya Yohal mu'minun. Ya Yohannas.
1: Ah, donc la cible elle est claire.
0: Oui.
1: Moi, tout le monde.
0: Inna Allah qad farada alaykum al-hajj fahujju. Yalla faratal ni ci yeen aj, dem len gen aji.
1: Kon aj faratal.
0: Ñu ne kep ku bañ koy deg imam, bañ koy deg. Imam bobu gane guñ aduna.
1: Allahu akbar.
0: Suñu roho mo ñeke deg appelu sunu Ibrahim bobu. Bu kenn ko ne nak fa nga nek bu ko soro ho dege te yalla bindugul sijeem wax nga labayka allahumma labayka
1: labayka moy firi lan
0: labayka la sharika lak labayka xam nga dañu wote nga ne ko labayka wuyusina la
1: a ba lolé firi
0: oui
1: labayka moy
0: wuyusina la labayka allahumma labayka labayka la sharika lak labayka inal hamda wa ni'mata wal mulku wa ni'mata lak wal mulku la sharika lak gis nga la sharika lak an la tushrik bi shay'an
1: bat bo moy ñewat manal li symboliser a yeb moy kenal borom
0: moy kenal yalla
1: para bokale
0: mam la baye gi lol ngay wax
1: ah d'accord mais bo la comprendre comme ñom li ñu minone moy jaam ay xeram nek ci xeer
0: c'est ça
1: bo ñew lol nga fay fek ci ay xeer
0: ak yoy nga fay fek
1: mo traito ñu la nak fi amul bokale
0: déjà la and la tousrik bi say rek moy wanane fofu amul bokale legi nak ibrahim bi mu nodde ben nodom gogu ci wa asin fi nasi azin ci len jele moy nadi ni hotel nida moy wote ñuy tuddé azan moy noddo moy yeglé def déclaration kon wa asin fi nasi bil hajj yow ibrahim déclaré nak nit ñi noddal nit ñi hotel ci ajgi bil hajj boko defé ya tuka rijalan gis nga ya tuka xolal yalla kaf gi daf ko daf ci ibrahim pourtant wuyusu wuñ ibrahim yalla lañu wuyusi yalla dako teral ne ko ya tuka anta ya tuka pourtant ñewoluñ ibrahim ci kaaba gi lañ jëm ci mais ya tuka gi tasrifun li ibrahim
1: man honneur la
0: moy honneur la daf ko honoré fi ya tuka dinañ la wuyusi ibrahim lañ wuyusi wala wote bi yalla bi lañ wuyusi kon wote bi yalla bi lañ wuyusi mais comme que ibrahim ako wote yalla terale ko ko
1: manam chaque fois nga gis ben présentateur wala ben animateur def béa
0: oui
1: donc mom lañu gis
0: oui
1: mais li symboliser
0: événement voté
1: moy ma événement en tant que
0: tel fo lañu jëm ci merci beaucoup mais mo wuyusu
1: mais il faut am ko incarner
0: machallah ma waral ya tuka rijalan dinañ ñew ak dox fi nak gañu wax nañ ci lu bari ñu né aj dox ak aj yek war ban mo ci gën
1: ya tuka rijalan wa ala
0: kulli damir parce que ci jamono jahiliya ñom da luñu war
1: Ah, moi, ils viendront vers toi,
0: oui.
1: N'est-ce pas? Mais ils ont des nek ni des idoch, ni des adres amnon war, ni fure ni jogue.
0: La nuwar qui nek amolon, rijalan rek mo amon, dog rek mo amon. Ils ont dans nuwar, mais y a la défi roxte qui julit ni, ne wa ala kulit amirin. T'as fait quoi yoko?
1: Rijalan
0: mo tank, tank dog la won, ak tank, mais amolon yik. Mais bi y a la nuwe nek ya to que rijalan wa ala kulit amirin. Dégoloko. Yokku ci nak war yonenti bi bimi aj makka dafa yek ci ko gelem
1: ga ndessan kan mom ci ala damir
0: xam nga yonenti bi dañuy wax ne yek dox mo gën ndax yalla daf ko ñëkke rijal la jité
1: moy étank
0: ibnu abbas doona wax né ibnu abbas xam nga ibnu abbas
1: ibnu abbas
0: borom ma asa ala shay'in fatani
1: lisan
0: illa anni qawaditu anni kuntu hajjatu mashiyan li anna allah yaqul ya'tuka rijalan
1: lisan wa lor
0: daf né limay reccu ci sama aduna len rek la pourquoi bimay aji doxuma ndax dama yegg ndax yalla daf né ya'tuka rijalan
1: mais mam lol ñu nek mak ñom mënon comprendre lol
0: waaw mais fi senegal mag ngi dal nañ joggé fi di dox ba mak
1: allahu akbar
0: di roy di dox ba mak imam waaw ñi dé ci allibi
1: ah modaw boy sa aji lan jël temps
0: way ñetti at ñenti at yang ci allibi di escale parce que bobu avion amugul
1: lo grawna dé
0: way kon ya to ko ci saano aj mo don rijalal dox ak tank la motax mak bo fa demé li ngay dox moy ëpp li ngay yik motax dox bobu ngay dox damal ne moy ci sandi
1: manam mëno mu ci dox
0: mëno mu ci dox motax ko fay dem entraîner
1: manam lo yek avion
0: oui
1: lo yek vip
0: nga dox boy bëgg dé ba faté avion bi ak auto yi man ta ñak tax amna fo xamné buñ fa yégué auto yi fi lañ mëna yëm
1: mëna dégg nan digënté Muzdalifa ak fan
0: 7 km dagg la
1: yow da nga daan daw
0: digënté waaw bobu gëna fété ndaw dama ko daan sport
1: 7 km
0: oui
1: nga ñap ko
0: daw ñew sanni jamra dawat dem julé yi ci makk
1: 15 km
0: vraiment
1: taxaw na lé
0: way vraiment mais mënu tuba lolu
1: c'est normal ndaysan
0: kon imam ya to ko rijalan bo wote dinañ ñu ñew ñi dox ak tank wa ala kulli damir ñi dinañ yek damir moy gelem go xamné dafa dox bo lap jeex tek imam lolu legi nekatul gelem legi bo demé amna bis ya nga fa imam ñi ay gelem lañuy yek ba legi ñoo de wa yemen gelem lañuy bo demé wa soudan bo demé ñom ay bateau lañuy yek traverser mer rouge ñun wa senegal ay avion lañuy yek
1: ndeysan
0: bo demé bir makka digënté makka ak medine légui amna ben terre bu fa nek ben sahar bo xam
1: wa tchv
0: de yonent bi déparé na makka déparé na medine di omra ci makka mais dañ doon dox
1: ta xawlu lawl plus de 400 km
0: moy 400 quelques kilomètres yonent bi and ak sahaba yi biñuy def sul hudaybiya te mu doon ñew bañ depp ko te soratul fath di léral lolu yonent bi daf doon omra ci kon omra yonent bi def na omra yu bari yonent bi aj na ñaari yon mais do ajuk l'islam bobo gadaye gout ñew medine ci ala millati ibrahim mais ajuk l'islam ben yon lako yonent bi def
1: ok
0: kon gis nga wa asin fi nasibil hajj hotel yow ibrahim ajgi hotel ajgi nodal so nodde ya tu karijalan kay dinañ la deg dinañ la ñewal di dox ak seni tank ak fan wa ala kulli damir dinañ yekki lepp lo xamne li manam lu lap la dañ ko def damir dawamir bi dawamir moy jam'u bi
1: ok
0: su ko defey yatin dinañ ñew min kulli fajjin amiqin baye ko ci bepp gox bu fassante ko ci aduna bi gis nga baye ban ibrahim nodde ya yohannas inna allaha farada alaykum alhajj fahujju kep ku ko degon ba wax la bayka ci jamono yojele ibrahim nodde won ibrahim lo aduna yag yalla dina li bind nga don nit mo xam mo sanni le senegal wala mo sanni le fum la man ta sanni mais di nga ci kaaba parce que waxone nga la bayka wopat
1: allahu akbar kon motax bu nit ñi bu excellent la bayka la ma la bayka
0: waaw fo jaar di nga dem sa la bayko gogu bi nga fa demé la mais ba ngay wax la bayka bobo yow sa jëm ji bindu guñ ko moy kéro bi yalla ni alastu bi rabbikum kalo
1: bala
0: merci wala gogu fan lañ ko waxé won
1: oui bu amaguñu
0: dayere bobu amaguñu
1: ndaysan
0: waaw kon la bayka gi non la doxé ya imam kep ku ne la bayka bala ngay genn aduna nga dem ci kaaba
1: mais amna ñu waxul la bayka
0: amna ñu waxul la bayka
1: di roy
0: oui ñu duñ fa tek sen tank
1: allahu akbar la xawlu
0: fa tek sen tank de ñi demone bak ak ñoo bari
1: ñoo pour ça de
0: ah merci beaucoup kon ko yalla tan ba nga bokku ci la bayka ba yalla jël yobula fofu koku yoral nga yalla cient wo xamne cient khas la yayi mam
1: aha
0: oui sa digante ak yow
1: il paraît que première fois ni nit gis kaba gi manam lolu symbolique
0: la lu reuy lu reey la lu symbolique la lu reey la
1: manam li ngay dand li ngi julle ak mom ba nga am fukki at ñaar fukki at musoko gis ñu la heure boy julli ñaan la moy nga penk bi manam joyentikul
0: ngir lan ngir jox ko kanam jox ko face te nga dem ba tejj ci sa loxo
1: subhanallah
0: imam lolu sante yalla la gu reey sax
1: kon ba ci tejj am na loy sante
0: waaw baña sentir kaaba gi bala nga ci tek sa loxo bo ne tel ba jakar lo mom rek ci ngay am lo sante
1: allahu akbar
0: lu mom imam ñepp la té nak li ci nek ku demit ñew bo yexé sa xol bi mu ngi toj pour delouat
1: subhanallahi nas
0: ndax lolu ñaanu sunu mam ibrahim gu yalla nangula faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim tahwi ilayhim ko demagul ba ngay dem ko dem ba ñewit imam ya nga bëgg delu ndax lan ñaan nga tahwi ilayhim xoli tahinu ilayhi munta ñak buñ démé lan lañ fay def ko woté kay señ bi xana ko la wo jox la wala mu wax la amdet
1: way
0: wa asin fi nasi bil hajj ya tuk rijalan wa ala kulli thamir yatina min kulli fajin amiq legi nit ñi ñew ni
1: yesan
0: ko la wo kay jox la wala mu wax la lan lañ fay def mone li yashhadu manafi'a lahum pour ñu mëna téwé seen jëriñu aduna ak seen jëriñu alakhirah waaw ñu téwé xolal waxon manafi'a lahum ay jëriñ aduna ak ay jëriñ alakhirah mom lañuy téwé imam makka dafa bari jëriñ waxuma la sax bon nga dem jaamu yalla gi ha manafi'a diniya dunyawiyya dafa am diniya ci walu dina ligay bénéfice wu bul xam na toll yonent bi lan la wax ko aj makka ko dem makka te defo yefu katchor waxuko fa ndax dem selal jaamu yalla correctement bu delu sé set na ci bakar comme kérok bi mi gané adun di bayeko ci biru yayam kon déjà bo démé dem té aj taxlay jog nga def ko imam ni la ko so borom santané so ñëwé amato bakar bu dé omra lu yonent bi wax omra ak omra mukaffiratun lima baynahuma
1: moy
0: da fay effacer bakar digenti ñaari
1: kon la nga fet nga umra rek mën effacer bakar
0: aljuma ak aljuma da fay effacer bakar yi ni ci digenti bi
1: oui
0: umra ak umra da fay effacer bakar yi ni ci digenti bi wa wala mais connaissance bang fay am taaruf connaissance bi ngay am fofu imam benen affaire la relation yi day tass fu nek ngay amé ay relation
1: kon aduna la dal
0: manafi'alhum aduna la bu la nexé di jaay di jënd di business lol yep dafa bok ci moy xetu jamu yalla go xamni yalla téréwul nga business limay bañ moy nga dem ngir business kessé da ngay jital jamu yalla gi mo jitu su boba nak pour nga wut kom komo aduna ak noko meuna wuté ci namu nako yalla diglé imam lolou dafa dagan encore
1: man benu dama santé la ñu am ben way ñu né ci kaaba gi mais après mom mu né mënu gis kaaba gi gaay di ko interview non il paraît que y a un souci xamuñu waji dal ben mais dal su djublo kaba gi rek day tourner
0: day tourner ah koku day am na numu demé ak ni kaba gi feñé nek def né fang fangara yalla koku xagn
1: allah
0: xeyna na toup ñaan yalla ak it bëre bobu bëre bu toup la xeyna ñakone am lu mu def
1: allah
0: ko ba yalla sanctionné koku ndax yalla dafa bari ay mbir
1: allah ko ba
0: dafa bari ay mbir kaba gi mom wax deug yalla feñ na def né fang fangara
1: kon normalement ku dem makk ah da nga wol gis kaba
0: ah dang koy gis sax yaay imam dang koy gis dang koy lal parce que ci kaaba ga jëm di sa destination kaaba ga la hôtel yi ngay dal yépp dang fay dal parce que kaaba ga yefu nit la di nga am fo toujours lo am fo nelaw yoyu mom mais nak la taxa jog mom moy kaaba ga les shahadu manafi'a lahum sulen yalla wote ba ngeen wuyu ji bo ngeen deme les shahadu di ngeen tewe manafi'a ay njariñ lahum pour ñom manfa'a yi nak imam keen xamul nu mu to diniya wa dunyawiya aduna ak alakhirah yamo ci wayes koro ismallahi fi ayami ma'lumatin so ngeen debey difa tuddu yalla ci ayami ma'lumat fan yo xamne fan yu xam la ya imam fan yu ñu xam
1: ñu xam
0: fan ma ayami ma'lumat moy dañ ne moy besu arafat ak besu julli gi ak ayami tashrih
1: oui
0: fan yi ngay def muna moy fanu ajgi aya ma'lumat fanu ñu xam la
1: okay
0: fan yu nek imam fanu tuddu yalla la fanu jamo yalla bu bax la imam profito yonenti wax nako ana ayamu tashriq ayamu aklin wa shurbin wa zikrillah
1: fan
0: yu lek la ak nan ak jamo yalla ak tuddu yalla kon wayaskuru ismallahi fi ayami ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am la lay yalla wërsegal min bahimatil an'am ci jurgi ñi rendi bahimatul an'am nak buñ ko waxe gellem lay don gellem wala nak wala khar yoyu lañ fay reey min bahimatul an'am su ngeen ko reey fa kullu minha na ngeen ci lek ndax jamono jahiliyat dañ aramul sen bop di lek ci kharum tabaski wala kharam hadyu ñom ten ñom ñoko intrider won sen bop
1: da nga xeexlu won
0: dañ ko xeexlu won ne jaamu yalla la comme ko rubu jaamu yalla ñom duñ ko laal yalla nak xeytu yonenti bi ne li nga jënd ray ko kay mais fokk lo min halek ci
1: ndessan
0: ñene yonenti bi neena daf ko xaj ñetti xaj lekkal ci côté lekkal li saraxé li dencël li
1: inshallah
0: amna nak ci ngir yi arba amna ño xamne dañ ne lepp sax ngay joxe bul ko lek joxe lepp waye ne alcorane wax mom moy deug fa kullu minha
1: kullu gi mom ñewna
0: ah ñewna
1: manon manam tabaski mom fo nga jël ci faari
0: nga ci lek
1: lak ci faari
0: lakel ci kodle di
1: da ci mutad
0: waye
1: lo werna
0: ba pare wa at'imu ba'is al-faqir
1: moy lan
0: ki nga xamne dafa am tartar ci aduna bi dundu metti lol ki peuvre lol ko ki wa at'imu minha
1: anam ko lel
0: dang ko lel jox ko ci mo
1: ki nga xamantene mom dafa son
0: waaw
1: nek ku ñak
0: ni nek ci sa côté amul tabaski
1: ndeysan
0: kon lek ci imam islam dafa nditi
1: ah
0: ray sa xar nek sey de kondo yo xamne imam amuñu luñu añ nga duggal sa kër
1: fa sa kër
0: islam du def lolu
1: manam fête dafa wara manam
0: impacté
1: rox yeb
0: effectivement fête mom fék amna ñu yelwaan rek fête amut Islam mom def na besu fête même ñi yelwaan sax nañ tok nañ am luñu fétu
1: nañ len ay laaj
0: way nañ len ay laaj
1: motax nga gis koor
0: way
1: am murum koor
0: ñu ne le dang koy genné joxé ko avant ngay julli ci
1: ngi tabassu kenn do dem karoté kenn do dem laaj
0: dérel kenn do dem laaj wax no xum ani sual yonenti wax
1: ok
0: faxé len batay bu kenn laaj
1: ok la philosophie de l'islam moy le jour de la fête
0: kenn
1: do yelwaan
0: jouru fête la war kenn do yelwaan parce que c'est la fête bu yelwan amerique imam kon fete gi dafa am ñuy fetu am ñu fetuul
1: ndeysan
0: islam duy doxale nono
1: ok c'est vrai c'est clair
0: fa kullu minha wa at'imu al ba'is al faqir dango lek ci imam yak sa njabot way nak leyalal ba'is bi nga xamne dafa am sidda ba pare nek faqir nang ko ci jox li ñi bañ moy nga jaay ci do ci jaay dara amu dar lu même der bi sax do ko jaay même bu fekke da nga woti nit ñew fessal la do ko fay ci yap wi doko fay ci yap wi ngeen mon nga gene xaliss jox ko bokoy may yap nga may ko yap parce que soxla nako mais do question dang ko ci jox parce que mola rayel mola fessal am ma fayele li deret
1: ndeysan machallah
0: so fekke imam ray nga ba pare xola alquran tartib bim ko def ray nga ba pare somal yaqdu tafassahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil bayt al atiq
1: ndeysan
0: ray nga ba pare imam da nga tawaf dafa metti tawaf nga son nga ñak nga imam fi legi nak da ngay dem nga toilettes yi way sama liqdu tafassahum netoyel sayram sa bop yu pousserona imam demal nga wotu
1: c'est vrai imam amna ben instant gaay bo la jitté dañuy ñang
0: waaw dañuy ñang sa ga day metti
1: allahu akbar
0: tawaf juroom ñaari yoon daw safa ak maro juroom ñaari yoon xeyne sax amna numu demé budi umra yek yoyu mu nay woyof mais leg leg imam am fasaru aj bo xamné tawaf ak daw safa ak marwa imam moro djegi sira
1: khawla wala khawsa
0: da ngay son imam way dafa metti
1: imam mbalan bob ngay son ñukey woy umra haram ki bi ngay solé mbalan mom te ñu ne kenn duka ñew bu fekente na gor la
0: c'est ça
1: donc amul benen solution
0: dédé amul benen solution budé gor jigen nak mom dina sol lu ñew jigen dañuy sol ay yéré
1: mais lan la lay symboliser
0: ay tubo yu awsa yowmal khiyam bu ñu faato ba ñu sanguñu lo lay représenter xam nga sangu gi ngay sangu ñaari rakka dogo armal mu ngi représenter man bo bo fato ba lañ may denj dañ may sangi imam ben nit ñi sanguñ ba man ma sang sama bop
1: khawla wala khawta illa
0: manam jamono bi may dundu la ray sama bop sang sama bop sang sama bop
1: allahu akbar en comme nit bu genné aduna nit kay kiwe non mota muy wex deur
0: wa day wex en même temps do sol dara duñ ci ñaw dara
1: amu sa sol ditel dara
0: non montour dal lañ lamay a part montour lepp dang koy dindi
1: ta amna ñuy contrôler lolu
0: moy non dang koy dindi même yalla lako sante yow personnel bu fekke bëgg nga sa tawaf bax mo xam umra la wala ajla mais non ngay def parce que
1: amul man kilifa la est ce que amul lumay fay
0: ba
1: sol li
0: deret amul lolu lolu rek ngay def parce que limi repere boko defé moy yowal xiyam xana kon deegi man ngay am lo joxe ba do de
1: c'est vrai hein
0: te deegi amul jotu ya imam
1: Dé amul jotu. Un milliardaire.
0: Labou debil maut.
1: Un pauvre, un milliardaire.
0: Khalakhal mauta wal hayata. Koko mou monte djak. Kon souboba, lolle yere armal bobu. Imam di représente. Dengue ci gisitam ci armal gogo, Moussa Watt. Tout le monde a dit que le président de Pérezat Diomaye, je suis venu à l'école. Je
1: suis venu à l'école.
0: Wow, c'est une belle talibé. Je suis venu à
1: l'école. Je suis venu
0: à l'école. Il faut que Moussa Ouad soit venu à l'école. Si vous avez vu les chahadou, les manafis à l'école, vous avez vu les gens encore. Vous avez vu les gens qui ont été en train de se faire. Vous avez vu les gens qui ont été en train de mbirum yalla ni mo deme dang koy xam
1: wala amna ko xamanteni manam lika yalla denk ci wal daraja
0: waaw
1: bu fekkandu won armal
0: waaw
1: fekkandu won makka wala umra wala aji
0: mo
1: ay yelm kenn duko gis
0: deret kenn duko gis
1: bop nenam kenn duko gis
0: deret
1: manam mbagam kenn duko gis
0: mais fele ku fa dem sumeku xam nga dañuy wax ne bakka limi firi bakka bakka de xam nga amna makka amna bakka
1: waaw bi makka
0: bakka amna ñuko bakka amna ñukoy firi ñune ku fa dem sumi la
1: la xawla
0: ak daraja yo man ta am ko fa dem bu futti la
1: jox la yere bafam
0: moy bakka
1: amul ñaw
0: amul ñaw ak no man ta tollo bo deme mu futti la ngay degi ina awala baytin wud'a lin nas lallazi bi bakkata
1: imam degna même futti gi da ngay dem ba amna ñu xam ndeysan dañuy am ay rasay yu fonk ko lol mais bo ñe dana rasay mom
0: non dang koy dindi eh dang koy dindi rasa fan wo gal sang bo tu nel fa dog mo gën
1: il paraît wa tiof bi
0: man nga wañi
1: wa mais nel be gën
0: way nel bi mo gën mais dal bo fa demé moy suma yaqdo tafasahum tawaf nga ba paré
1: oui
0: imam ray nga sagat lek nga ci leyal nga ci demal nga toilettu ji suma yaqdo tafasahum moy nga watu wañi sa karaw mo xam dang ko wañi wala dang ko wat wat say karafu ay deug say we say karabu pokotan say naq netuwayo imam nga def liñuy tuddé al fitratu khamsun ne ko yonenti bi jangalé netuwayo ba set sangu ba set imam lal parfum neex parce que jeexna legui so defé lolu so wal yufu nusurahum lepp lo nisarun nang ko matal nisar moy lula war wala li nga war lul sa bop même ulul buloko islam tegut yow ya ko nisarun nisar moy li nga war lul sa bop te islam tegut lako budé lu bax yonenti bi ne def ko budé lu bon la bul ko def nisar
1: manam bo nisaré ni par exemple suma amé diplôme bi dina wo ñetti fan
0: merci
1: bo résultat ay genn rek
0: nga am ko def ko
1: ok waye nga ni par exemple tay suubir suubi genné na dem bali
0: moy nga dem bali yonent bi néna même bu genné so bali wut grawut lu bon nisar bu bon kene duko matal mais nisar bu bax dang koy def
1: yufuna bin nusri
0: wa yufuna bin nusri wa yakhafuna yawman kana sharruhu
1: allahu
0: akbar
1: subhanallah
0: kon wal yufun nusurahum su fekke ne sangu nga ba set netoyé imam li nga nissoron yep nang ko def ba pare wal yatawafu bil baytil atiq
1: ndessane ñewal na
0: nga dem tawafi nak tawaful ifada li moy tawaful ifada fi la agi jexé
1: ndessane
0: moy dara ñal tawaf
1: ok
0: parce que agn makka ñetti tawaf la am
1: ñetti tawaf
0: oui
1: 3 fois 9
0: tawaful khudum
1: oui
0: tawaful ifada ak tawaful wida ñetti tawaf yoyu mo am ci kaaba gi
1: ñet
0: tawaful khudum moy bo yegge rek
1: moy bo boy ex
0: ya
1: dama nuyu kaba
0: waw kay
1: nga weur
0: da ngay tawaf jurom ñaari yon daw safa marwa tawaf gogu mom ñuy tuddé tawaful qudum
1: man aji ex ji
0: koku ben la
1: oui
0: tawaful ida ifada moy bi ci la aji jexé ñu ngi tuddé tawaful ruknu mom ponk la
1: oui
0: mom soko bayé sa aji day yaxu tawaful wida nak moy bo démé bay wacc pour ñibi tak say bagage ak yépp dugal ci auto yi bam dess ñu na la dess na bon 4 heures de temps pour nga dem départ dugu ci auto yi pour dem aéroport fofu mon ngay profito nga dem tawaf jurom ñaar yon tawaf tagoto lañ koy tuddé moy tawaful wida bi nak wal yatawafu bil baytil atiq moy tawaful ifada tawaf ruknu ray nga sa gatt lek nga ci leyal nga ci fuqara wu makka netoyo wo nga de sey cieur watu nga wat sey pokotan ak yeb am nga sey yere bo woyof bo sol lal sey parfum parce que gi jaxna say nizar imam nga matal ko legi nak nga dox dank wali tawafu bil baytil atiq adam tawafi nak imam baytul atiq lako tude neeg bu yag bi atiq moy lu yag
1: moy l'antique maison
0: oh
1: la maison ancienne
0: oui dafa yag imam zalika yalla mo ne lol nak waman yu'asim hurumati llahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih kep ko magal beureubu yalla yi ñu wormal hurumat ci lañ jëlé hurma
1: hurma
0: mom la wolof nan worma
1: worma
0: worma
1: hurumat
0: nañ ko jox waruma dafa am beureb yo xamne hurumatu llahi lañ koy tuddé wax nañ ni al hurumatu khamsun beureb yi nga xamne dañ ko wara jox armo guma sekk jurom la
1: 5
0: moy lan moy lan moy al ka'batul haram ka'batul haram jappal ben
1: kon haram bi ni wax nekul haram
0: haram hakki
1: moy lu tedd
0: moy luñ jox harmal luñ jox war mo lenen lo fa def du yon dañ ko haramal
1: ah non ngi dege
0: wa no nga koy dege moy beureup bo xamne dañ ko wara jox orma
1: haramal lan fa def
0: yow nga bañ koy jox orma su boba dañ koy tuddé li nga def haram na
1: ok degna la
0: kon al ka'batul haram
1: ben
0: al masjidul haram
1: wa lolu sante de masjidul haram
0: moy ñaar
1: akhras wallah
0: al baladul haram
1: dessa moy makka
0: ash-shahrul haram
1: moy ramadan
0: wer bi
1: oui
0: wer bi ci bopam
1: ah wer tabaski
0: weru tabaski
1: okay
0: shahrul haram ak mash'arul haram wi jurom yoyu
1: okay
0: ka'batul haram masjidul haram baladul haram shahrul haram mash'arul haram ka'ba gi jakka ji liko wor rewuma baladul haram ak lan shahrul haram wer bi imam ba legui wer wi ci wero ci so ci ashhurul hurum la bok ashhurul hurum manam safar ci la bok wala jahna wala mo ngi yam ci
1: non ya bude ki tabaski ne ya zulhijja
0: ni ya ngi wa zulhijja
1: zulhijja mo bok ci
0: la zulqa'da zulhijja
1: wala
0: ak muharram
1: ma
0: ñet yoy lo legui safar bokul ci
1: rajab nek fele
0: rajab nek rajabul fardi kon safar bokul ci ashhurul hurum merci beaucoup kon legui su ko defey yalla mo ne wa man yu'asim kep ko magal hurumat lahi barab yi nga xamne dañ ko wara wormal te yalla mom ko
1: desan
0: fa huwa mom magal goga de khairun lahu mo gën ci mom inda rabbih ci boromam ci koy magal
1: oui
0: magal gi nak moy nga bañ fay def lu haram
1: desan
0: bañ fay wax lu haram nga xam barab bo moy lan barab bi di ragne barab bi dafa am solo fi nga nek fan la
1: oui
0: ak lan mo la fa war urma itam moy lan urma moy lan mun al urma ta'zim wa al ilm bi wujubi takalif shar'i wala amalu bi mujibihi nga xam ware fu toge fu shari'a yi ba pare diko jef niko yalla warale ci yow
1: yes sir
0: xam nga lol so amo rek imam man ngay dem preuve bo xamne dang koy jappé rek comme preuve bi ba dang koy jappé comme feuf rek
1: deug la
0: oui te amna fo xamne bo fa taxawé war ngay xamne fi wouté na ak fenen fuma baye ko
1: kon makka du fenen
0: deret makka du fenen en tout cas alquran non nim ñukoy waxé makka du fenen bo né fa ciëp war ngay xamne fi nga taxaw amna lo wara baye ci sa xel lo sambo wanté ak mom ndax bërepp bi nga nek
1: dafa symbolique
0: dafa symbolique
1: subhanallah
0: té ñu lay contrôle sa wax ak sa jëf
1: dir way
0: oui
1: subhanallah ko imam makka da nga wara gëna séri
0: da nga wara gëna séri parce que bërepp ba nga dem la ndax jangon nga waman yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min asabin alimin
1: subhanallah
0: dañ le makka moy bërepp bo xamné imam même bo fa xalaté lu bon xalat te defoko dañ koy bënd xalat
1: wallahi wallahi
0: waxuma nga jëf ko fa
1: ko imam nit dem makka yore nek ci tiktok bi
0: wa ñaka xam rek
1: parce que da nga wara concentré
0: ñaka xam rek wa da ngay concentré wu ci li nga dé dang koy def légi imam yalla ñu yalla
1: jappal imam légi légi manam mode la buzz la
0: voilà
1: légi influenceur fo nga dem umra
0: voilà
1: c'est ça taxaw jël kaaba gi fali kaaba gi fali ci
0: wa gis nga
1: lool normal
0: légi sax dañ ko dan téré bu ñak bo appareil bobo portable yi amul bo yoré appareil do photo
1: état
0: mais légi xam nga portable yi ñako don téré sax taré tuñ ko légi mëno tuñ ci dara
1: hein c'est phénomène la légi
0: phénomène la wa xey né bon mu ngi non walli tawafu bil bayt al atiq so pare nga def tawaful ifada ala mon dalik wa man yu'assim hurumat illahi kep ko warmal barab yoyu nga xamne ndaysan moy takalifi li yalla santane nga respecte ko fa huwa khairun lahu 'inda rabbih mo gën ci yow ci sa borom mo gën ci mom ci boromam ndax la lay yalla fay gis nga fi waxu dana la fay li fa huwa khairun lahu rak 'inda rabbih la wax parce que dafa bari xewal ga da bari yalla mo ne wa uhillat lakum wal an'amu illa ma yutla alaykum daganal na len nak mbollem gat ngen ray ko sauf lama len tere won ci suratul maida wa alaykumul mayta ima wadamo wala hamal khinsir wama ohila li khayri lahi bihi ila ma ghayri zalik
2: wal munkhanikhatu
0: wal munkhanikhatu wal mutaraddiyatu
2: wal mawqusatu
0: merci wal mawqusatu merci yoyo
2: wan natihatu
0: wan natihatu
2: wama akala sabra
0: merci
2: illa ma zagaytu
0: yoyo c'est interdit
2: wama zubi ala nusuk
0: wama zubi ala nusuk
2: wan tasar bi aslam
0: merci
2: zalikum fisq
0: zalikum fisq agit leyal le tiedu yi te aramol ay saiba
2: oui
0: ak ñom xam ak yoyo
2: takhulu la
0: kon ohilat lakum al an'am ila ma yutla alaykum yalla dal limu daganal imam moy xar bay nak gelem ñun liñu yalla daganal dafa bax imam
2: baana de
0: wax deug yalla hein qala al fajitina bo rijsa min al awsan wajtani bu qawl zur
2: ndesan
0: imam fi dafa am ñaari fajtani bu
2: ñaari fajtani bu
0: fajitani bo rijsa min al awsan wajtani bu qawl zur yonent bi ni qawl zur
2: oui
0: li tax mo graw yalla daf ko leunkele ak shirku
2: subhanallah qawlu zur malan
0: qawlu zur moy waxi mbosor dafa am qawlu zur ak shahadatu zur shahadatu zur nak lañ koy ci suñu tribunal bi sax da ko yati di moy lan moy fos lan
2: fos ak fos information
0: wa fos information
2: fos accusation
0: la fos accusation
2: oui.
0: amna dal nuñ koy voilà merci qawlu zur moy waxi mbosor shahadatu zurit moy ngay cede lo xamne imam ay sur la du deug
2: wa moy faux témoignage
0: faux témoignage
2: oui.
0: merci beaucoup
2: oui
0: faux témoignage yonent bi ne moy tunde ko len qawlu zur moy waxi mbosor
2: faux usage de faux
0: moy faux usage de faux parce que li tax mo graw yalla da ko lenkele ak jamu khirim taaya ba fajetani bo richsa min al awsan richsa moy qasir lu salté
2: allah akbar ci yalla
0: ba pare ne wajetani bo qawlu zur wala lolu daf ko lenkele
2: fatani bo rijsa min al awfar
0: aywa
2: watani bo
0: qawl az-zur
2: okay
0: ñari itinab
2: manam ñal alerte
0: ñari alerte xam nga mu non fatani bo rijsa min al awsan wa qawl az-zur
2: oui tay bax
0: mais dafa répéter watani bo bi
2: mu insisté ci cadeau yi
0: bu ci ne mu jaglel ko fatani bo
2: manam ay wax yu dul deug
0: waaw
2: des paroles mensongères
0: ya mu kerem ak wax lu dul deug ak ay témoignages de faux waxu tiaxan waxu mbosor imam
2: manam ñak séré dal
0: ñak séré yi waru len koy def yalla mo ne khona fa alillah da ngay jup koc yalla tax
2: exclusivement
0: ba pare ghayra mushrikeena bihi lank nak ne do bokale yalla ak ken
2: ñu war na de ci yalla
0: gis nga julit yalla daf ko préparer bu fekke ne xamna daf ko préparer yi ma pour mo ne ku correct
2: ndeysan ndeysan
0: ku correct ku sori mbosor sori tiaxan sori lepp imam yalla nak mo lay jox danger shirku imam nit ku shirku ko bokale yalla neexula wo ci dina ji imam ku ne man neex nay wo mu ñew mais ku bokale yalla neexula ñew neexula wo lay lay sa balam lay wuy su dor la yett wala mu sagal wala mu wax na lu ne imam
2: imam bokal dang koy deug yeen say gaay duug fu nek tem sa bo waxe baat bokal sax ñu am fu la boole
0: waaw
2: bokale boko do définir rek parce que alcorane ci insister moy lan
0: shirku moy bokale yalla xam nga bokale batu wala le shirku associer yalla
2: manam li len place yalla nga joxe nit
0: nga tek fa nit
2: ok
0: wala ngay dendal nit tek yalla wala cieur bo wara jox yalla nga diko jox nit wala beureup bo wara tek yalla nga tek fa nit wala la nga warona defal yalla nga lankal ko yalla diko defal nit
2: alul mashirku
0: lol moy shirku
2: ok
0: lol nak bu xasse ne ci yow imam doto nexe gindi ngay ñew ci dina ji
2: matamone wa man yushrik billah fa kanama
0: kharra fa kanama kharra min as-samai fa taqtafuhu tayru epi xolal ku bokale yalla imam nimi ñaké liberté
2: exemple lay joxe
0: imam lu jog rek li lañu tuddé tashbih tamsili
2: ok
0: at-tashbihu at-tamsili ci balaxa
2: bien sûr
0: wa man yushrik billahi kep ku bokale yalla nu mel muné fa kanama kharra min as-samai dafa melni dafa wadé ci ko asaman si fa taqtafuhu tayru ay picc keuf ko lo wadé ci asaman sa ay picc keuf ko aw tahwi bihi rihu wala mu wadde ci ko asaman sa ngalaw li keuf ko sané ko imam fi makanin sahiqin ci place bu sori bo gisé mo né place bu sori imam ki du né récupéré
2: manam ki bokalé ke sa nam pota fitra won kul ma yul
0: fitra
2: donc mais pitch bi nga xamanteni mi ngi naw mo non na dem yonam waaye le fait que jaru fu mo don jaar
0: ngalaw li keuf ko xam amatul destination wala li wad wara daawnu picci yi jël ko fa taxto fofu tayro picci yi jël ko
2: saxato ko
0: lolou li ngoy dege moy bo xasse shirku bo nekey ci amato liberté imam lu jokkef la amo principe ku sirku ci yalla amo liberté lenn rek mo lay jox liberté nga am tawhid ko am tawhid tu es libre mais kep ko xamne musri nga tu n'es pas libre
2: manam bo joxe place borom bi sa morom
0: sa
2: morom bi
0: sa morom manam lik sa morom def la jam te kep ku jam di jamolo imam do am jam
2: akhoran ni misal de que comme manam manam pitchi keuf gi ne keuf
0: waaw
2: ben ñam saxatoko
0: waaw bo wadé ci ko saxatoko
2: wala ngelaw gi
0: aw tahwi bihi rihu wala ngelaw li jël sanni la fi makanin sahih sanni li ci allah bu soy lol li ñuy tuddé tashbihun tamsini li ci bëgga déggé moy nit ki bu xasse shirku xëccu ko mu ñëw du gaaw du yom
2: té même pour li pour nga dégg dëgg ñun di nekké ndar boy nekk di sangu ci ndox mi yeen say ndox mi day am courant imam bu la sanni
0: way
2: ba nga téré ji fooru téré ji yeen say nitab da ci lab
0: merci
2: tay yow sa destination
0: non mo dara mais ñak liberté gi parce que lu wad imam pitti keuf ko koku mom bo xam fi le pitti jëme
2: yañu lo pitti
0: waaw
2: yañu lo pitti
0: waaw
2: yañu lo pitti
0: wala nga wad ngalaw li keuf la ku manam ku ngalaw keuf ak ngalaw nga xamne amul destination moy jëmo fen lu jot keuf la ti n'est pas libre xamou fo jëm parce que yow da nga ni ci loxoy nit nekkoto ci lox yow yuma yow dafa am leneen lu la yor kon bo bëgge am sa liberté da ngay am tawhid mais bis bo nekké musrik rek ti n'est pas libre imam lu jox keuf la do xam fi ngay jëm yow do xam fo tek sa tank té xana nit nak aduna bi lu metti war ngay xamné nak lu ciowli bari sama tank man fi lay koy tek nak nga am lo tan mais bo tegul fen sa tank imam neko fen
2: Allahu akbar
0: mota shirku wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i fataqtufuhu at-tayru muy ben aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiqin ay fi makanin ba'idin mo baye lolou mon wa man yu'assim sha'air al kham nga fe defo won man yu'assim hurumat allah
2: tesan
0: fi man wa man yu'assim sha'air allah
2: oui
0: merci hurumat ak sha'air
2: tesan ti yalla
0: sha'air dinay nek takalif ak fara'idi
2: tesan mashallah
0: bo demé ci bo rebi ñi jamo yalla jama ka dengu tudé mashair arafat mashair la muna
2: oui
0: mashair la
2: tesan
0: jamra yi mashair lañ musdalifa mashair la ñukoy tuddé mashair moy borob yi nga xamné dafa am dang fay dem pour am lo fa def jamu yalla go fa def sha'air dinaay nek itam imam kharmi hadyu bi nga jital hadyu
2: oui
0: bokul ak tabaski
2: donc mais
0: bi gelem lay don
2: ndessane
0: imam wala mu nek khar mo xamné bo gisé ñom dañ ko dan défer rafet bu mut xam nga fi lay nga fa kharul tabaski yo xam dañ koy takal
2: ben
0: collier merci beaucoup
2: oui
0: defal ko kuliyi legui na sha'iri seni borom dañ ko dan defal imam bobu ko koy gis xamne ki hadyu bi mu ngi ko préparer pour ay ko
2: ci andal wa gendal sama mbokk ñom am mer batili
0: waaw
2: ñom dañ fudan
0: merci
2: man xarmi
0: voilà
2: bu wéxé ñu ci bleu
0: merci waaw bleu
2: mu bleu ñu
0: fudan defal ko ba mu rafet
2: imam ndaysan day rafet
0: defal ko ba mu rafet
2: wa gendal ñu ngi
0: ziar lool moy sha'ir ndax yow dafa am moy lan dang hadyu la yang koy réy ji ci ka baga mom nga préparer am ko xamne gelem lay ton yafal ko defer ko bamou rafet djey imam
2: ndeysan
0: kenn ki xar lay don defer ko bamou rafet yalla na ne yoyina waman yu'assim kuko magal ku fexé ba yoy yorey mu rafet lol nga magal ko imam mu jaral la xam nga yalla il faut mu jaral la yalla ñu koy jamu ñun ñep mais kenn ko ne day xol lula yalla jaral amna ko xamné imam man te jënd xarum 5000 francs parce que pour mom dafa cher
2: ndeysan
0: yalla jaralu ko
2: deug la
0: xarum 5000 francs ci tabaski même suko amé dafa cher ak mom
2: ah mo amna ñoo xamanteni ma mbiru yalla dal dara jëlul
0: dal mënuñ ci dara
2: ndeysan
0: dañ koy waxale ba tuddi ci suuf
2: allahu akbar
0: té yalla bo defut ci mom imam foy def ci aduna ci aduna rek ngay def
2: oui c'est ça
0: né alal ji mom imam fum jaar dem kon def ko ci yalla té bañ koy parce que yow li nga nan dafa cher do ko def ci yalla ku la ko jox du yalla fina lolo wa man yu'assim sha'air allah fa innaha min taqwa alqulub lele won ne sa xol bi yalla dugal ni ci ragal yalla ak beug yalla mo yalla jaral la parce que yow xarmi ngay jënd yow bindo xarmi bune 400000 la bu fekke amot len lo luñ koy jaayé te yow nga am ko 400000 li joxoko so bop yow yalla la jox 400000 yalla la bindal xar tegal la ko yow lu ci seet légi nak li tax mo ne mi taqwa alqulub il faut nga tagal sa xol bi toj pour yalla jaral la awaral fi wa man yu'asim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub amna yo xamne ci ay ci yalla munuñ ci dara mais bu aduna taxawé caméra yi taxaw imam la ilaha illallah ñu gënne milliards yi
2: nan nan caméra yi tak
0: oui
2: lamp yi tak ci yalla man lepp beut ñu aduna tarangi aduna beut
0: ah beut tarangi aduna beut
2: lo baxul da
0: lu manam lu beut meunta gis jaralu len dara même bu jëme ci yalla
2: subhanallah
0: kon ñoo ñu aduna len tax def mami job mang koy nuyu tfm ñoo yoré won waref mami ma ngi lay nuyu xam nga mo waxtan kat la
2: daf
0: na am lay borom keur yo xamne bo len di laaj dépense da ngay bayyi ba wo caméra yi
2: ko la metti na
0: caméra yi ñoy ñu jox la dépense 500,000 mais bu fa caméra nekul 500 francs lay lay sanni wala ñu wicc ci sen loxo dem sen yoon
2: te roy
0: oui
2: ma sha Allah très bien mam ki laaj fu ñu tollu ñu ci tafsir 2.0 ay ngi suratul
0: hajj
2: ak oustad tay sosé mam lay dugg verset 33
0: ki
2: la ci 33 lakum fiha manafi'
0: lakum fiha manafi' ila ajalin musamma sha'iri lay wax comme guilem gogu nga defer bam rafet imam wala xarmi nga tagat yar ko fu den ko vraiment takal ko ben kuli
2: bi def ne mu
0: yeungatu bop bi
2: neesa
0: oh di kessagne kessagne rafet wala guilem gi
2: neesan
0: yalla mon lakum fiha manafi' man nga koy jeri ñoo pourtant budé guilem mon nga ci yek
2: amna avantage
0: amna avantage
2: c'est ça
0: budé guilem man nga ci yek man nga ci def say bagas ila ajali musamma ba bes ba ñu tudé ne tay ji lañ wara tagok mom te moy bis biñ ko wara ray
2: oui
0: te yalla mo ne suma mahilluha ila al bayt al atiq wa ana atiq de
2: oui wa ana kay
0: beurep bañ ko wara ray imam ci baytul atiq lay don
2: oui
0: amna fi baytul atiq ñaari yona baytul atiq
2: desan
0: la confia manafi ila ajali musamma
2: oui
0: am man ngeen koy jariño yek yek parce que ajgi bo fekke da nga baye ko medine wala nga baye ko yaman
2: oui
0: defer sa gelem bam rafet
2: oui
0: muy hadiyu
2: desan
0: yow du jar ngay jël auto du jël ngay jël avion
2: ci
0: hadiyu bi ngay yek
2: desan
0: muy sa manfa ila ajali musamma bo besu tabaski ba way nak suma mahilluha bere biñ ko wara reye ila al bayt al atiq lay don imam
2: desan
0: kaaba gi yalla nak mone wali kulli ummatin ja'alna mansakan qad bu nek umagi ay li kulli ashabi din ñelen fi me ñelen diitu te yalla joxon len diina yalla mo na defal na len beurep mansak ismu makan la beurep bu ñi jamo yalla
2: mané man un rit bo xamantene sacrificiel la
0: merci
2: wala beurep bu ñu xam
0: merci beurep bu ñu xam moy mansak
2: allahu akbar
0: xeer wu nek amna mansak ñu nak suñu mansak makka la
2: allahu akbar man yalla moko fixé
0: wa keur yonenti bi
2: ya déplacer fek
0: merci beaucoup sen mansak makkatul mukarram ak mashayriya
2: oui
0: motam woné li kulli ummatin ja'alna mansakan ñepp ñu mo xamné joxna leen diina la wax
2: lesan
0: bo démé chrétien yi am nañ rom
2: oui
0: rom sen mansak la wala dit
2: bien sûr
0: dañ fay pèlerinage
2: dañ le sœur Gérard demone
0: oui Gérard demone rom ñom rom moy sen mansak
2: lesan
0: mais wa keur yonenti bi makka moy sen mansak
2: lesan
0: ma waral imam
2: yaskur ismallah
0: bo xamne buñ demé man sakan li yaskuru ismallah dañ fay tuddu yalla
2: ala ma razaqakum
0: dañ fay tuddu yalla ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa xana ko deux fois wala det
2: oui
0: buñ demé dañ fay tuddu yalla ci luñu yalla wasagal min bahimatil an'am ala ma yaskuru ismallahi ala ma razaqahum qamna yaskuru ismallahi moy rendi bi la wax rendi bi lay tuddé yaskuru ismallahi saka boy tuddu bismillahir rahmanir rahim
2: bien sûr
0: ndax budé né julit ñi mom fuñ tollu ñu fay tuddu
2: yalla
0: ala ma razaqahum ci lim leen wërsegal moy lama doon wax wërsegulo suko bop yalla mo la ko jox
2: c'est ça
0: ala ma razaqahum jallam leen yalla wërsegal min bahimatil an'am legui nak fi muné fa ilahukum ilahun wahid merci beaucoup tawhid ñewna sen yalla ji nga xamné mom ngeen wara jaamu mo jëriñ leen aduna ak alakhirah du ñaar wahid ben rek falahu aslimu jibulu leen ci mom ay fa aslimu lahu wa ngeen womatu jëm ci yalla legui nak fi wabashiril mukhbitin yow yonent bi begeelal ñi nga xamné dañuy toroxlu di wacce sen bop bu ñu taxawé ci birum sen borom
2: mam fofu ngay taxawé
0: aywa
2: ñu duggal nak suñu spot bi nga xamantene moy Umrah 2.0 parce que comme mbokk yi nga xamantene ñi sétane staff ci 2.0 bu gën xolé ci affiche bi ci bannière bi ya nga gis Umrah 2.0 bu nga xamantene wa Umma Voyage ak wa Tafsi 2.0 ñu ko organiser man ngeen scanner ci code bi parce que imam lim doon wax yépp nak dañu bëgg and ak yeen daf ben Umrah spécial bo xamantene ñi ngi kay wajjal mu nekk le 10 septembre ba le 19 septembre inshallah rabbal alamin Umrah nak VIP lay nek dañ bëgg nek Swiss hotel bëgg nek aussi nga xamanteni moy hotel 5 étoiles deug dañ dem fi nga xamanteni moy Badar amna bëlu yu bëre dañ ci ñëw so bu ci kanam inshallah imam ci loolu sa dañuy tek li nga xamanteni moy sot kon na ñëpp concentré wu ñu xol spot bi nga xamanteni moy Umrah 2.0 tout
0: inshallah

yalla mo leen neub xamuñu leen waye ku jang téré haqiqa nañ leen diw ku ko gis bi sangam la yalla mayon sahaba yi mayna ko ko mbok julidi ñew nañ dal ci asaka waxon nañ le dinañ ci yaatal de lol mom dinañ ko yaatal mom asaka kan moko meuna cede ki di amna ben sahaba bo xamantene mu ngi tuddu khalla mu ngi tuddu dimam ibnu salabata dimam ibnu salabata ñewna ci yonenti bi na xam fekk na ko ci hijjatul wida yonenti bi di taggu di wara delu ci borom bi dimam ibnu salabata ne ko yow mi yalla yonni man kilifa la dama ñew di laaj mbir mo xamantene momay duggal aljanna te dama bëgg nak du mu bari yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko li lay duggal aljanna moy li moy gem nga yalla mo la fi indi legi nak taxawal julli la wax julli jurom la wax nang ko taxawal dimam ne ko est ce gannaaw julli jurom amna benen julli buy farata budul mom mune dedet julli jurom ci la farata yem mune deg na ko wel ak lan mune nga joxe azaka azaka nak mune gannaaw azaka amna farata mune ko dedet xana lo xamantene ya ko def ci sa ciobare mune ko iqamu salat itaw zakat sawm ramadan wor weru kor dimam ne ko ganna weru kor est ce amna farata mu ne ko dedet xana lo xamantene ya ko def ci sa ciobare aji makka ben yon ci sa dundu soko moni mu ne ganna ben yon bobu est ce amna benen farata mu ne ko dedet xana sura nexe lay don kon waxna ko iqamus sahadataini waxna ko iqamus salat waxna ko itaw zakat waxna ko sawm ramadan ak hajjil bayt shahadataini moko tewe dimam dal xam nga nan la def ummu habibat dimam nan la def imam babakar job dafa yek gelemam tontuul de be gelem gi taxaw mune yent bi li nga wax muy arkanul islam bi duma ci doli dara duma ci wañi dara la azidu wala anqusu la azidu wala anqusu yent bi wax ñan nekkon fofa ca hijjatul wida kep ko xamantene bëgg nga gis nitu aljanna setal gor gi di imam ibnu salabata moy nitu aljanna imam babakar gem yent bi jafena gem islam jafena ñu bari ci afrique suñu gisone tay ko xamantene da fay julli rek yem ci wor rek yem ci du nafila wor ke woru koor du ci tek nafila julli jurem du ci tek baqiyatus salihat ak nafila dara la azidu wala am comme niko dimam waxe dañ ko nan katchor pire ngi ni kan lañu wax katchor ki yonenti wax ni tu aljanna pire ngi ni mom lañu nan katchor pire ngi ni lol motax gem yalla jafena kon nak liñuy wax rek moy ndaxam nit ki bu julle be sotal jaaduna mu tasab nafila ndax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne duggu aljanna da fay am ñu jégué yonenti bi ak ñi gëna sori mais ñi gëna jégué yonenti bi moy ñi ci doon tek tafila yi lolu mo war ak soufiyé nak mom di ci tek nafila yu bari ngir jégué yonenti bi mais nitu tay mom dañu yaakaane ku nafila wul yow mom bokko katchor nga lolu mo waral
ñaka xam lamu waral barina lolu liñu wax rek moy d'imam ibnu salabata bané mom julli tégu ca nafila koor tégu ca nafila haj tégu ca nafila wéru koor tégu ca nafila ci arkanul islam lay yem wér dul deful lenen yent bi tuddé ko nitu aljanna rek liñ lay ñaan ci yalla ak yonentam ak barké nit ñu bax yi bul wéddi yonent bi lañ lay laaj lool lañ lay ñaan be nga ci tek ki melni kacior la lutax ko yonent bi tuddé nitu aljanna nga diko tuddé kacior ak fasiq ak ko xam diinom setut ak ko xam diinem takana suuf inna shaytana la yatakallamu bi lisani hakimin yonent bi ne lele shaytani wax ki batu nit ku bax ngir reral jaamu yalla yi hadith bi mo wax demal ki tere bu tuddu arba'in hadith dang ko ci fek kon ni moy mbir mi kon nak mbir yi dal mu ngi nonu abi baje joxe azaka nak kudul joxe azaka yalla la tudde yefer kon bu ko ken commentaire waylun lil mushrikeena alladheena la yu'tuna zakata lolou motax am ñu taxaw di dal ci babakar ak umar ak usman ak alin nan premier terroriste moy babakar ak umar ndax ñoy fekk kuy julli di wor di aj makka baña joxe azaka ñuy xex ak mom diko rey manek ak alin boole ko ca ndax bañu ba gañi bañe joxe azaka babakar ne day xex ak ñom umar def ko ne lutax ngay xex ak ñuy julli di wor di azaka ci ne ko wallahi yow umar dina xex ak ko xamantene yalla def wa aqimu salata wa atu zakat yalla def len ñaar yi waji bañ def ben bi bayyi benen ba dina xex ak mom kon lolu la yonent bi sall sam dina xex ak mom waxuma yem no waawé ña don indi azaka boole ci boom waji buma joxone azaka boole wu ci boom ba ma xex ak mom umar ndax yalla mo tuddé ki joxewul azaka yéfer waylun lil mushrikeena alladheena la yu'tuna zakata umar yalla ubina xol bi defna ci leer xeyna ni yannati bi sallam xeyna ni babakar nañ xex ak ñom muy ijma ni alimna abi talib jital xex bi yalla dogal alin di xex ak ñom xex bu metti be ñu reey danika juroom benn bes ñu jul reey ci julit yi juroom benn fukki ño xamantene kang lañu dañoo mokkal alquran sahaba yi wax ne li bu amate alquran day nil dina am lu ci sanku ñu arrêté guerre bi boole alquran kontiné guerre bi alin gagné ko berey ki nga xamantene mo jité won birma jël dom ba nga xamantene moy hanafiya am ci mom tarako am ci mom muhammad ibnu hanafiya di rak ci husseinu ki ne alimna abi talib bokul won ci guerre bi da nga xamul tarikh kon da nga xamul muhammad ibnu hanafiya lan moko indi hanafiya babakar mom xexna umar xexna waye ken amu ca soxna alin mo ca takrib ci huru bu riddati mani izakat xex bobu metti won na lol waye gaay neenañu lolou babakar def bidala ndeysan yonent bi ne dedet alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidina man yonent bi ma atté ci ndigal lu sama borom joxe babakar ak umar ak usman ak ali luñu def sunna la tuddu alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa
yonent bi dem ne lepp lo xamanteni ummatu muhammad deppo nañ ca ñepp ne waw lolu sunna la la tajtimul umma ala dalala waye gaay ne lolu mom duñ ko reconnaître seen bir la kon mbir yaangi nonu baña joxe asaka musiba la ndax yalla neena wallazina ñi nga xamne yaknizuna dañuy ndamb azhaba wal fidda bañ cey joxe asaka wala yunfiqunaha fi sabilillah duñ ca joxe asaka fa bashirhum khamal len bi azabin alimin kagn mbugal bu metti kagn mune yawma yuhma alayha bis bañuy sasal lañu bañu joxe azaka def ko ay fer fi jahannama lañ koy xambe fa tukba biha jibahuhum ñi ci ñaas seen karam yi a depp a ak lan depp len wa junubum ak seen wali wa zuhuruhum passé kanam gi depp jaxanal ko passé depp ne hadha li ma kanastum moy li ngeen bañu ñu joxe azaka fa zuqu ma kuntum taknizuna kon alquran mo wax li kon nañu genné suñu alal asaka ko ndax ñu mëna am jamm tay dé ñu ngi dugg ci asaka moy ismu mani izakat ban bakkar mo tégué ci ki nga xamantene mo bañ joxe azaka té am nisab kon waxon nañ la ne ku am juromi gelem lol nisab la kon lolou gatt warna ca be mo am ñaar fuk ak jurom dinañ ci delu ci wat ki nga xamantene mo am fanweri nak koku am nga nisab kon nga genné ci ben warna ca dinañ ko leral mais ki xamé mo am ñen fukki bey momitam amna nisab nga genné ci bey warna ca dinañ ci ñew mais ki nga xamanteni mo bey bi am juroom ben barigo kon asaka warna ca waye nak fofu ummu habiba asaka yi bey moy da ngay set su fekkene yalla moko rosé wala garab gi mo mank ndox mi nek ci souf so ci amé nisab moy juroom benn barigo fukkel ngay joxé fukki kilo yu né nga génné benn kilo tek ko fé miskiné ko mom fukki barigo yu né génnel benn barigo tek ko fé way su fekkene ya ko rosel sa bop ay machine la gannaaw bi nga xamantene avant ngay fay say bor dang koy asaka fay say bor lele nga gis ñi nga xamne dañuy bay ciet dem fay sen bor doga joxe asaka dedet damane wa atu haqqahu yawma hasadihi so gobe rek da ngay genné asaka so pare nga set say bor c'est que asaka bi momoko comme ni nga xamantene momo bor bi te borom bor bi nak la yalla taxawal ne na ngeen ko ko jox muy alalu jambour la dal ki yalla may itam mu denc lan li di khalis muy denc ci ñaari téméri dirhem lolou moy ñaata 624 gram kep ko xamantene denc nga ko ci alal lolou nisab la asaka warna ca ki nga xamanteni tam mo denc li di or kep ko am 88 gram mais 84 gram nisab warna ca soko genné wut lolou mo waral tay alaji mustafa geyne 624 gram boko lajon ñaata lay jar bank bi dina la ko wax
ndaxte bis bi ne day yéeg di wàcc. Am ñu ne ku am 700,000 nisaab la, am ku ne 300,000 nisaab la, am nañu wax loolu, am nañu ko ëppal. Waaye nag Alhaji Moustapha Dall wax na ci téeréem, yow mi denc ñaari téeméer yii ren bi déwén ngir mu wóor, ngir mu wér, nga génn ci juróomi dërëm jox ko miskiin yi, boo teddee nelewal sa gannaaw bandang. Loolu moo waral mu noppal la daal, dula wàññi dara. Kon itam noonu la. Gis nga nag maa ngi lay waxal ni ñuy génni asaka ci xaalis, na nga ko xam ndax bul dem feneen. Gis nga 1,000 francs bi, bindal 1,000 francs ci sa machine, bind nga, divisé ko par 40, lu ma la jox 25, kon noonu la ñuy asaka. Kon jëlal bindal 1,000,000 ci sa machine, bind nga ko, divisé ko par 40, loo am 25. Kon génne asakay xaalis nii lañ koy defe, mathématiquement nii lañ koy defe. Somme boo jël rek divisé ko par 40, résultat bi nga am, loolu moomoo ko miskin yee ko moom, comme ni nañ koy waxee insha allahu ci rajo Sénégal, te ñu boole mboole mi banqaasam. Soo ko deful te dofoo, te boo dofee dañ la ko war a defal asaka. Tey dama la waxoon, dama lay yaatalal ci mbir mi, c'est que gars yi dañ koo woyofal daal. Yàlla nee na liir du woor, ndaxte du mukallaf. Yàlla ne liir ak xale bi seeni asaka dañuy génne asaka. Imam Babacar wax ci gaa yi ne loolu lu ko waral. Kon benn la, déedéet du benn. Gis nga koor dafa wàcc ci yara, day wàcc ci yaramu liir bi, du ko attan. Islam tegu ko ko, mais asaka nag ci alal bi lay wàcc, du ko yëg. Loolu moo tax yonent bi ne képp ku am jirim soo koy dencal alalam, dee ko ci defal commerce. Alal ji di jur, nga ciy génni asaka, moo gën nga denc alal ji 10 ak 5. At mu ne nga génne ci asaka, ba xele bi du fa fekk dara. Loolu moo ko waral lii ma wax, demal ci téere bu tudd fiqul waadi, dang ko ci fekk. Kon dof, alalam dinañ ci génne asaka, mais moom du ko def. Mais ka méngoo mbiram mooy génne ci alalu dof asaka. Xele liir bi ki majorut, alalam diñ ci génne asaka, mais ka koy def mooy ka méngoo mbiram. Moom du ko def, mais dañ ko koy defal, ndax du xam, du mën a génne. Su fekkente ne xale bi dañ fee bàyyi 25,000,000, kon 25,000,000 tey soo ko bindoon tey, nga def lan? Nga divisé ko par 40. Loolu xale bi moomatu ko, bokkul ci alal bi, jox leen ko miskiin yi. Kon nii la ñuy génnee asaka. Ñaari téeméer yu ne génneel juróomi dërëm, 20 dinar yu ne nga génne rubu dinar. Kon wax naa leen, jigéen yi nag takkaay bi nga xamante ne moom la ñuy yore di ko jagleel seen borom kër,
lolou duñ ko asaka wax ju rafet la way su fekkene takkay bi daf koy louer nak lolou de koy genné asaka ndax marchandise la lolou la way nak nan delu ci abu daouda mu habiba nan delu ci abu daouda mu ne lan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena wala yonent bi ki di anas ibn malik ne yonent bi ñewna ci domam ñu nan fatima ta bintu fek nako mu tak ay lam ci ay or ali ibn abi talib mom lañ ko sédé ci mang bu mu amone lola ngir nak mu diko tar tarlul aline yent bi ne yow fatima ta salam yi deng ci genni asaka muniko mukk muniko hasbuka minan nari bo amul won ben bakar lumoy bakar bi mon la dougal safara ndeysan fatima ti wo aline wo wayam ñu dem jaay lam ya ca marché bi indi xaliss bi fatima jëndal leen ba ci jaam ñu jëndal ko ci jaam mu gorel ko yonentime ne ku gorel jaam goré nga ci safara ndax bopam amna bop amna tank cërem yépp yi mu am am nga ko te ku ko def cërem yépp yalla gorel na sa cër yoy ci safara mais yent bi ñew fekk ko muni alhamdulillahi alladhi najja fatimata bint rasulillahi minan nari ñi jang abu daouda jang anas ibn malik lolu motax ñu ne même jigen takkay bi muy takkayo su fekken masna motna nisab de koy genné asaka lu toll ni lañ am ci waxtu insha allah dinañ dik ak yeen nak ci detail mbir mu ne nan la ko yalla di seddelé ndax asaka yalla moko seddelé bopam yoni wu ci yonent kon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Yeah. Humming a bunny be yo. Humming a bunny be yo.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Humming a bunny be yo.
1: Woo, woo, woo, woo.
0: Humming a bunny be nigga. Sangin city where you were. Yeah. Fico real, danga gendul sucker bye. Fico fifoy, dafa fekka dañ la garde check. Now, fico wedde khamsa bye. Zay, malakay. Mako tek ta dum ci tay sen robu feba roll ma ñu mu wé deugar kecc façon bu nek lay rabé ta kuma ci laal na la te ci check na amna ay taxi xéñ rew ba raw la meñu adamo dang ko don testé gis may fox sa bay ngay sogo sip né mëno fum né légui rabat tuñ tan ñi kon ko ñu daqa tasu metti ci brand dañ ma depp dumak fegi di ngala ju gembi amna fer ci su ko fi tek tank ding ko téggi limay rap xajul sa tête tabar bu ñew nga nan ouf dama dégg rap tarbi wuko paré di ko def dumak boy ma rëndo ndoy ñi sen xali ño bef ban rapper ramay laata lekku malé ci 1 minute ya mëma lol boko gentone dox ñemé netali yow gis nga bulla public bi jëyé ba ngay tëcc sa doole ci man lu la ci fekk do ko xam yomal xiyam go xoy netale eh legend for real do deg mako datale eh xamé nga bané be neug
1: ya fi wote chucky rhyme acha noko dal fi bo suba chot
0: fi bo
1: ya fi wote chucky rhyme acha noko dal fi bo suba chot fi bo suba yow

ayaw sumu rusuwon yalla monte bidu rude na sagal ñu bari ni boy adamo lima nara waxta fa xajul sa nopi ta modu du tago bu ñew di lay gané sé la xatu fula ne taxon ko mucc ci kenn man baata mu ñu melni ñu def defon doxé motax dam koy naan fu djégelé waxé nga dégg fu sori ay bo may sé de rer ko jorun ngamay bari ay may guddé.